0: Ano po?
1: Ay, morobi na mga kakalakaw kung di ko kayo nung binungga. Masakit ba rin?
0: Ang imuhang tiil.
1: Kaya yung mga tiil ko.
0: Oo.
1: Yung minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anis ka kung polio ko.
0: Oo.
2: Mao ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makaino magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy, enjoy.
3: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung libati mga parte sa kuan god paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan nang mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ang kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magsasuti sa kanya. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy. 102.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Ayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ani ano sab si Mami Joy. O ba na punta sa atong tulumanon ha? Ang yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, ug ang Kopi Yaki. Kining mao mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon ay mga inahan, mga higala, nga kulang ang gatas. Aron mapasuso ang ilahang mga anak nga bag-o pa lang na tao. Doon na usab inahan nga wala gyoy gatas nga mugawas. Bisag unsao na lang. Kung naaman, kulang kaayo para sa bata. Hinungdan nga ilang alternative, mupalit na lang o gatas sa hayop. Unya mo ay ipatutoy sa bata aron mahatag ang katagbawan ni ini. Karong panahona, perti na kamahal ang gatas. Mauna nga ginarekomenda na gayod sa doktor ang gatas gyud sa inahan ang ipatutoy aron mas himsog ang bata samtang nagadakpo. Daghan usab mahatag sa bata nga mga kaayuhan kung gatas sa inahan ang ipasuso kaniya. Dili kadtong mga gatas sa mga hayop. Unsa may angayan nga himuon aron mo daghan ang gatas sa inahan? Abi ninyo mga higala, labi na sa mga nagapatutoy o nagabuntis pa, paminaw kamo. Simple ra na kaayo. Pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay kining Yaki Herbal Capsule, dunay kumpletong nutrients gikan sa mga epektibong mga herbal plants. Maoy makapagatas ka na kanimo. Duna kini malunggay, ampalaya, luyang dilaw ug uban pa. Ang pinakadaghan nga sagol ni ini ang giilang superfoods maong ang espirulina. Sa imong pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dili lang mudaghan ang imong gatas. Makuha usab sa imong anak nga gatutoy nimo ang kumpletong nutrients. So, dili lang kusog ang imuhang immune system, apil usab ang imong anak kay dako nga porsyento nga ginakaon o ginainom sa inahan maadtuman kay baby. Kinahanglan mga inahan, batasanon usab nato ang pagkaon sa mga healthy foods. Kay matagsup-sup ni ini sa bata, adunay madala. Tungod dili man nato makuha ang tanang nutrients manggod sa atong ginakaon. Mauna nga, ginaingon namo sa inyo ha, nga dili nato kalimtan ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay aron maay kumpleto ang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Maayo usab ang gatas sa inahan nga maoy ipatutoy sa bata kumpara sa mga gatas sa hayop. Kay ang bata nga ginapadako sa gatas sa inahan mahigugmaon. Hilabi na kung maayo usab ang pagpadako kanila, pinaagi sa pagtudlo og maayong butang og pamatasan.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang talit kag kusog piti kong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makamina. Munang karwan lang, wala bukog nagparwala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatul ako mga bitiwis na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
5: Oo.
4: Kaya nakalingin ko, maayo na ang Yaki. Nagkabisulayan ako ng palit ko. O ga Yaki Oil o kayang Capsule.
5: Unya.
4: Nilumang ako kaluha ra, nawala naman. Tuntunan, wala na nabalit.
0: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po. H-I-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I-A-K-I
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: Usa ka mauswagong adlaw alang kanatong tanan mga kaigsuunan. Kumusta ka mo? Managkaoba na usab kita no hangtod alas 12 sa udtong totok din sa tuang tulong manong uswag magpet uswag pamor. Ang opisyal nga radio program sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ako si Celine Lanaria Kimno, kaoba nato syempre si Sir Dennis Lopase Unya. Sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga kong usbon og ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. Og sa tibok puwersa sa uswag magpet uswag pamor, muhatod kami og mga nagkadaiyang mga balita, mga katikaran gikan din ha mismo sa ato ang munisipyo. Manginaot kami no nga sa inyohang pag-view, syempre pag-tune in no. Anaa kamo sa maayong panglawas ning higayuna. Kumusta nga to mga kaigsuunan nga ha no sa mga bukirong bahin like sa Mahungkog, sa Barangay Manubo no, sa mga taas nga portion mga kaigsuunan sa Magpet. Okay, kumusta mo diha? Medyo mainit po ang ato ang panahon karon no. Kay sidlak manggod ang Haring Adlaw Sir Dennis no. Unyang hapon ani basig mo bundak na pod si Juan. So kinahanglan po mga kaigsuunan susama sa mo ang ginaingon kani adto pa no. Nga kinahanglan maging andam po kita no para kana bitawng mamahimong safe ang ato ang panglawas against ni aning sobra kainit, sobra pod sa ulan. Atong panggaon yun in town, no? Ang ato ang lawas, kay ingon pa nila. Dili lang ingon nila, kundi ingon nato, no? Health is wealth. Good morning, Sir Dennis.
1: Good morning, Ma'am Celine. Good morning sa ato mga sukintig paminaw na itong programang Uso Magpet, Uswag Pa More. And salamat usab sa inyohang makanunayong pagtutok sa ato ang radio program every Tuesday and Wednesday from 11 down to 12. And sa tanang mga tigpaminaw sa 32 ka barangay, mga barangay officials, functionaries, and ato mga kaigsunang mangunguma diya sa lungsod sa Magpet, good morning, as well as ato mga kaubanang empleyado sa LGU Magpet, our municipal officials headed by Honorable J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Tuto Gonzaga, SB members, kaubanang empleyado sa LGU Magpet, good morning, mga kinakusgang drivers nga nagatutok po sa ato ang programa, ato ang mga negosyante diha sa lungsod sa Magpet, maimbuntag ato mga magtutudlo og mga estudyante, maimbuntag ka natong talan. And welcome sa atong programang Uswag Magpet, Uswag Pa More.
0: Okay, ayan. Mm. So, ang adlaw na to karon syempre, Martes, no? Nata karon sa Joy FM 102.3. Okay, kumusta mo, no? Ang ato ang mga listeners, mga viewers po, no? Niining istasyon na. Manginaot kami, no? Nga nagihapon mo. Ang tudugma, mga kaisuna na nga to ang pagpanagkauban. Alas 12 gihapon sa udtong tutok tamahuman, ha? And before sa to ang radio program, mag-end nga to ang radio program, gina-remind na po ang tanan. Nga ang ato ang text line is 0951-655-5399. And of course, live ta karon mga kaisunan sa Joy FM 102.3. No? Sa comment section ni Ana, pwede mong mo-text or mo-message. O dito sa ato ang text line, nga ako ang gimension kaganiha, 0951-655-5399. Pwede po mong mag-text di ara. No? Okay, murag naman siguro sa screen. Ah, wala. Okay. So, sige. Ayan. So, murag kauban ta. Kauban syempre ang ato ang mamahimong guest unya. Naatay bisita, ha? At tangin ninyo kung si Kinsa po ang ato ang mamahimong bisita hangtod alas 12 sa utong totok din sa ato ang tulumanon.

0: Alright, so balik ta mga kaisunan din sa ato ang tulumanon. Kumusta kaya ang ato mga kaisunang mga PWDs? Uy, bulan ba yan nila karon, no? Okay, so good morning ang bagong set of officers nga super ready na po mga kaisunan sa ilang provincial nga activity, no? Sa pipila ka mga simanang umabutay. Ayan, karong bulan mga kaisunan sa Hulyo, bulan po sa ato ang mga PWDs. So ginapanawagan karon sa ato ang kining person sa disability affairs officer, no, nga si Sir or si Ma'am Ruchi Ripolio, ang mga requirements for the application sa PWD ID, no. Kung duna pay wala nakakuha og kining PWD ID, pwede mong mudala sa inyong certificate of residency from barangay kung asa mo, no, nagikan. And of course, ang ato ang PWD medical certificate from the municipal health office. So magpa-check up sa mo before mga kaiso na makakuha mo sa inyong ID, no? And syempre before mo magpa-member, no, kinahanglan pod ma-check up mo mga kaisunan sa tong municipal health officer. And then the next is ang certificate of disability from the specialist or physician if you have a non-apparent disability. But pasabot kining non-apparent disability kadtong mga disability, no, sa imuhang kalawasan nga dili nato maklaro, no, dili makita. Ayan, just like atong di kakadungog, di man na siya makita mga kaisunan. So muna siya ang usa sa mga non-apparent nga mga nga disability, no, nga maikonsidera. And then the next nga kinahanglan is ang xerox copy of any other valid ID, no. So ginakinahanglan po na nato og ang 4 pieces sa 1x1 ID picture po ninyo. So mao kadtong mga requirements sa pag-apply sa PWD ID, no. And of course, syempre sa mamahimong member ka na, hatagan ka og PWD ID, no. Okay, so kana lang mga kaisunan, no, ang pipila ka mga impormasyon nga ato ang nakuha gikan mismo sa PDAW kung asa usapod siya sa mga opisina nga ato ang pagatutukan sa pagkakaron. Alright. So napag yung isa di ay, no, kung doon na pamuhi ka ng ID nga gunit-gunit ninyo din ha nga 2025 pa, kinahanglan nga isurrender na po ninyo, no, if ka-expired naman na siya, no. So isurrender na siya Sir Dennis, and then na ay ikumpletuhon nila ang PWD ID application form, and then naana na siya kuan, i-check ninyo kadtong naabitay renewal box, no. I-check ninyo to siya bot pasabot kanang expire na po mga kaisuna ng inyong ID. And then dala na mo og 4 recent 1x1 ID photos with your name and signature or thumbmark on the back. Okay, para di gud maglisod ning ato ang secretariat, no, sa pag-identify nga mao gid na ang imong nawong. Unya mo ko inside gud sa pangalan Sir Dennis kay base unya akong nawong imong pangalan Sir Dennis. Unya ang imong pangalan akong nawong. Yes. So para malikayan sa picture sa likod po mga kaigsuunan, inyohang isulat dito ang inyohang kanang pangalan jud, no. Okay, so para klaro. And then the next is ang PWD medical certificate from the municipal health office, a certificate of disability from a specialist or physician if you have a non-apparent disability. Okay, so kana lang siya mga kaigsuunan, ha, klarong klaro po na siya, no, para sa ato ang mga PWDs nga mga kaigsuunan nga mga brothers and sisters nga nadiha karon nga pila na sila kabuok, almost ano na sila, 1,034 man sila 2025, and then karon mga kaisunan mo kabat na nga to sa 1,200. Okay, sige. So good morning di ay sa PDAW. Kay Ma'am Ruchi, no, Ripolio ang ato ang PDAW, person with disability affairs officer. Okay.
1: Basic ay sila Ma'am Zilin. So kagahap mong adlaw nakita ang to ilang mga pag-practice.
0: Correct.
1: Para sa ilang culmination program on July 21 sa itong municipal gymnasium.
0: Ayan.
1: So nag-practice sila sa ilang mga sayaw sa ilang mga kanta.
0: Yes, oo. Mm. Munang wala gid nako ni ginapaulahi ang pidaw Sir Denis sa pagkuha og information nga aside mga kaisuunan sa ilang kaaktibo sa mga nagkadaiyang mga activities, aktibo pud na sila mo feed og mga information nga ni sa ato ang office Sir Denis, no? Okay, so congratulations and we hope no nga hang nga karong tuiga masakmit gihapon sa pidaw magpet or samahan ng mga may kapansanan ng magpet ang kining kuan kining kadaugan kay hindaog ba na sila tung miagi Sir Denis sa mga pa contest no champion na sila wa gid nagapaulahi mga kaisunan ng atong mga pidaw members or samahan ng mga may kapansanan ng magpet dinha mismo sa ato ang lungsod. I-check ang inyong time, alas 11:10 na po mga kaisunan. Ako ng usbon at tangi po kung kinsa nga to mamahimong guest. Siyempre importante gyud nga to ang kuan, hisgutan karon makakuha gyud mo og daghan kaayong mga maayong mga balita no nga gikaayo sa ato ang mga kabataan ug ikaayo sa ato ang mga kabataan ug sa ato ang komunidad Sir Denis. Okay, so sige. 102.3 Joy FM live na live po ang Uswag Magpet Uswag Pamor. Kauban si Sir Denis o siyempre Celine Lanaria Kim, no? And I don't know kung na-share na ba ni Sir, ni Sir Ken. Sobra na.
1: Na-message ko na, Ma'am Celine.
0: Okay, so thank you po.
1: Proceed sa Ma'am Celine sa itong mga updates for our sports.
0: Oh, sige, sige. Kay marag ubay-ubay pong yes. Nag-aatang anak, Sir Denis, no? Okay, sige, go.
1: Yes, katong mga resulta ni Ma'am Celine sa itong milabay nga dula last week from July 8 to 10. Adlaw Miyerkules, Huwebes og Biyernes kung asa kining atong paliga is Uswag Magpet Inter Barangay Basketball League mo ni ang game results no last July 8 adlaw Miyerkules so nagdula ang Manubisa kadula ang Barangay Basak kung asa midaog ang Barangay Basak and our best player of the game si Mr. Ayan Kinyo kung asa nakabuslo kini o nakakuha kini nakapuntos kini og 31 ka points, 9 rebounds, 1 steal, 3 assist og 1 block shot. Mo na to ang padula or ato ang resulta last July 8 sa first game and ang second game kining Barangay Pangauan Ma'am Celine og Barangay Del Pilar kung asa nindot kayo ang duwa very kanang unsa gyud close fight gyud ang wa gusto magpapildi tungod kay puro sa mga maayo ang mga players both teams no
0: so kinsa gyud ang nakasakmit
1: yes ang score ang Pangauan nakuha og 59 points kadula ang Del Pilar 50 points so dili ang mga last minute na sa padula mo dito na ni layo gamay ang Barangay Pangauan so ang best player of the game si Jester Arcilia nakakuha og 21 points 3 rebounds 5 steals 5 assists og 1 block shot so okay. And then adlang Huwebes Ma'am Celine same time gyapon alas 5 sa itong Municipal Gymnasium nagduwa ang kining Barangay Salab kaduwa ang Barangay Manubisa so kini mas dikit ni kay 3 points lang ang gidag-an sa Barangay Manubisa Ma'am Celine ang score is 62-65 pabor sa Barangay Manubisa this is a 25 under na category. So, ang best player of the game or player of the game si Dane Suapan kung asa nakapuntos kinig 19 na po ka-rebound, 2 ka-steal, 2 assist and 2 block shots. And adlong Biyernes Ma'am Celine ang first game July 10 for the open age nga category ang Alibayon kadula ang Barangay Gubatan. Kung asa midaog ang Barangay Gubatan and ang ato ang best player of the game si Mr. James Lima-Lima adunay 13 points, 7 rebounds, 2 steals, 2 assists og 2 block shots. And ang last game na to ang Barangay Imamaling kadula ang Barangay Manobo kung asa midaog ang Barangay Imamaling sa score nga 72-53 and ang ato ang best player of the game si Mr. RV Billy nga dunay 18 points, 10 rebounds, 2 steals, 2 assists and 2 block shots. So mo ni ato ang results last July 10 or 8 to 10.
0: Okay.
1: So, and wala lang taka kuha og result sa volleyball, ma'am Sirin. Whole day sila sa ato ang municipal gymnasium tong Saturday and half day pod sa adlong Domingo, last July 11 and 12 sa atong padula sa volleyball. So next, basig ugma atong ma-announce ang mga winners o best player of the game. Kay after that, before ang championship, we will be awarding sa mga Mythical 5 and MVP sa basketball. Same with volleyball. Best libero, best spiker, best kanang server, and of course, ang ato ang MVP sa ato ang padua ni Mayor Jay sa basketball and volleyball. And karong hapon, Ma'am Silin, continue ta. Adunan na tayo dua para sa ato ang open age nga kategory. Duha ka bracket ni siya, no? So first game na to ang Barangay Basa Kadula ang Bugay Farm sa Barangay Poblasyon ni nga barangay. And ang second game, kininindot po niya ang mga dula, Pangauan Kadula ang Barangay Tagbak. So asahan niyo niya ang mainit ng bakbakan karong hapon para na sa karong adlawa. And ugmang adlawa, Ma'am Silin, adlawang Miyerkules, July 15. First game na to, Barangay Kamada Kadula ang Barangay Basak, alas 5 sa hapon. And Barangay Imamaling Makadula ang RF Farm sa Barangay Poblasyon sa ato ang open age gapon. And on Thursday, July 16, 2026, first game sa hapon, ang Del Pilar Kadula ang Barangay Manubo for the open age category. And ang last game, Gubatan Kadula ang Barangay Kamada. And on Friday, ito na lang tiwason kay para ma-update ito ang mga teams o mga barangay nga nag-appeal sa padula sa inter-barangay. So on Friday, alas 5 sa hapon, Tagbak Kadula nila ang Barangay Del Pilar, alas 5 sa hapon, same category kipon sa open age. And ang last game, kining Barangay Gubatan Kadula ang Bugay Farm for the open age category. So mga nindot nga mga dula for this week, Ma'am Silin. And bisan pa sa mga previous nga mga schedule of games, nindot yun ang mga bakbakan tali sa mga nagkadaiyang participating barangays.
0: Okay, ayan. Nagkakupos
1: ng panahon, nagkanindot ang mga dua.
0: Nagkahugot ang dua. Okay, ayan. So, sige. So, kana siya, no, sa tanang mga basketball enthusiasts.
1: Yes.
0: And of course, sa dulang volleyball, no? Kung kamo mahiligon yun, Ana, niya gusto mong mo-witness sa nindot kaayong padula, no? Sa pamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, pwede mong appear din ha, sa ato ang municipal gym sa schedule nga gi-state ni Sir Dennis kaganiha. Or kato mga schedule, Sir Dennis, nakapost to siya sa Facebook page sa
1: Usog Magpet Basketball League.
0: Basketball League. Okay, ayan. Sige.
1: At least, updated ato mga tigpaminaw.
0: Correct.
1: O nga, muato lang sila sa gym kung na-i... Oh, basta alas 5 sa hapon, Tuesday hantod Friday.
0: Friday.
1: And Sabado Domingo ang atong volleyball tournament.
0: Okay, ayan. Sige, sa so, mga kaisunan, ayaw gid ninyo nagkalimtin, no? Because ang pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga nagahataw gayud karon sa mga programang pang-sports tungod kay usa sa mga tumong ni ani mga kaisunan nga mahilayo ang mga kabataan, Sir Dennis, no, ang katawhan sa magpet sa mga ginatawag natong pagpayuhot o ginadiling druga, paggamit o ginadiling druga, o syempre pa at least ang mind mga kaisunan sa mga trabahante, no, kung trabahante man nga tibuok adlaw naagid sa umahan, tibuok adlaw na sa eskwelahan, unya gustong na variation ang ihang panghuna-huna, pwedeng magpalingaw diha mga kaisunan sa ato ang municipal gym.
1: Oh, niya alam mo kabala ka kay nindot man taon gym and then daghan pagyog pagkaon na maligya sa gawas.
0: Oh, yes, correct. Man, oh, man. Bisag mo uwan, na magyapon, na naman na, covered ano naman na siya, venue na siya para sa ato ang sports activities. No?
1: And as I observe, Ma'am Silin, nindot yung kay ang inter barangay. Tungod kay daghan gid sila bit coming from their barangay nga mga fans.
0: Correct.
1: Makita
0: na ko ang banding sa usa ka barangay, Sir Dennis,
1: okay,
0: di ba?
1: Okay, solid yun.
0: Oo, ayan, makita na ko. And then ang cooperation sa usa ka barangay, diha ni mo mabalanse ba kung si kinsa ang mga barangay nga medyo dili kaayo naga-support, no? Inana niya maawhag yun po sila, Sir Dennis, pag makita ang ubang barangay nga, oy, very supportive ang katawhan sa inani nga barangay, kinahanglan ato ang barangay, anaon po nato, ano? Mm-hmm. Inana ba?
1: Ilahang makita nga mga example sa laing barangay.
0: Oh, sa laing barangay. Mm-hmm. Oh, ayan. So, nindot kaayo mga kaigsuunan. So, dili lamang padula nga simple sa kining pa-basketball, pa-volleyball ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, kundi aduna pa siya yung mga underlying nga mga reasons nga nung gigihataw karon ang basketball and pa-volleyball po sa pamunuan.
1: Yes. Bola kontra droga. Okay. Okay, sa ato ang Facebook Live viewers, good morning and thank you so much sa inyong pagparamdam karong kabuntagon. So we are live sa Joy FM 102.3 from 11 down to 12. Good morning and happy watching kay Prince Roland Maasan Uloy. Hi ma'am. Yes. And Sir Dennis sending Piranica Greenheart 8 green hearts.
0: Oh,
1: thank you so much, Prince. Sa imuhang pagsubaybay kanunay ang ato ang consistent or avid listeners sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor.
0: Okay, mm-hmm. Sige. Ayan, kay Prince, no, welcome din sa ito ang tulumanon. Ugmang adlawa, uban gihapunta.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so ugmang adlawa. Hindi ko kasulod, Sir Dennis.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pakimonitor na lang di ara. Okay, so para kay Charles Ken, good morning sa imuha, Ken. Ayan, sobra jud ka busy ning ako ang partner niya.
1: Yes.
0: Sina, Sir Dennis, no? Okay. So, basta live ta karon Joy FM 102.3. Okay. So, sige. Di na siguro natuduga yun, Sir Dennis, ato ng pagapasudlon. Ang ato ang mamahimong guest for today. Usa ni siya mga kaisunan sa kanabitang nagahupot o kining dako kaayong obligasyon. Para sa peace and order, mga kaisunan din ha sa lungsod sa Magpet. Okay, so, di man good ni layo dahi sa to, Sir Dennis, murag tagadari, ragadain ni nato. Dapat tadari, sir. Okay, so sige. Ayan, si ma'am po, Jen, ang nag-a-arrange sa amua. Asa ka, di ara lang. Oh, sige, ikaw. Bahala ra daw, walay camera. Okay ra na, okay, sige. Ayan, so mga kaisuna, no, karon live na to nga ma-interview, no, ang ato ang Chief of Police, ang ato ang Police Captain Leonardo Bariket. Ayan, tama ba, sir? Okay. So, atong siron, doon natin gusto yun nga masairan mga kaisunan kung unsa itong mga best practices, unsa itong mga innovation, no? Since bag-ulang yun mga kaisunan nag-change, no, ang kining leadership din ha sa Magpet MPS, no? At ang siron karon kung unsa ba tong mga accomplishments sa dati nga ipadayon karon ni sir o unsa pod ang iyahang gustong ma-put up din ha under sa iyahang kining pamunuan din ha mismo sa ato ang Magpet MPS. Good morning di ay, no, sa tanang mga members po sa Magpet MPS, di na gyud nato mausa-usa, Sir Dennis, no. Mm-hmm. Natay ma-remember di ara pero lisod nagpipila lang. Mahayon tag nai usa ma-mention dili, no. Okay, si Sir nalang bahala, ana, lihaon niya. Okay, so Sir Dennis, paki-introduce balik ang ato ang mamahimong guest for today. Alert, my goodness, Sir Dennis. Okay, bawag yun eh. Okay, so ako ang gimension kaganiha ang pangalan, ay busy day si Sir Dennis. Okay, sige.
1: Yes.
0: Kayar na!
1: Yes, Ma'am Celine, kalipan na ito, makauban na ito ang ato ang Chief of Police, ato ang Magpet Police Station, diha sa ato ang lungsod sa Magpet. So we have with us today ang ato ang Police Captain Leonardo Bariket Jr. Sir, good morning and welcome to Uswag Magpet radio program.
2: Sir, maayong buntag ka na tong tanan, no? Ma'am, naman si Lynn, ma'am,
0: yes,
2: Sir Dennis, may adlaw sa tong tanan. Ilabi na sa tanang tigpaminaw sa Uswag Magpet, Uswag Pamo Radio Program, din sa Joy FM. So, pakilala ko, sir. Ako si Police Captain Leonardo Bariket Jr., ang officer in charge sa Magpet Municipal Police Station. As officer in charge, sa wala pa, di pa nagdugay. So, mga 1 month pa lang dyan ko na officer in charge. So,
0: bago ko nag-officer in charge, 3 months. Gisalang na si sir.
2: So, 3 months pa lang, 3 months ko nag-deputy mismo dira sa Magpet, tapos nahimong OIC sa pag-ilis na mo o pag-out ni sir na dati na si OP. So, ako na ang gipuli kay ako man ang next in position. So, kanino, dako kayo akong pasalamat, no, kay pinauna kay Mayor J. Gonzaga. Tungod sa pagdawat na ko nga ay isip usa ka officer in charge. Labi na kay Gob Emilio Lalatanin Mendoza ang iyang pagdawat kanato sa muong posisyon pinaagi ni Provincial Director Ramil Huhilia og amo ang Regional Director nga si Brigadier General Alan Manibog sa gihatag nila nga opportunity and privilege isip na maglingkod diri sa munisipyo sa Magpet. So una sa tanan daghan salamat sa igayon na gihatag sa Magpet LGU ug sa inyong istasyon pinaagi sa Uswag Magpet para sa radio program aron maipaila namo ug mapaabot namo ang atong sa atong mga kaigsuonan ang school security protocol manual. So kumao kanina na yung ang manual na inisyatibo ni siya, hiniusang inisyatiba sa local government sa Magpet, sa DepEd Magpet West District ug Magpet Municipal Police Station aron mapalig-on ang seguridad sa atong mga pampublikong eskwelahan. So ang maong inisyatiba na himo human sa makalilisang nga insidente sa Tacloban National High School. So bisan wala kini mahitabo din sa atong lungsod na himo kini nga pahimangno na kinahanglan kita mag-andam ug magpalig-on sa atong mga pamaagi karon aron mapanalipdan ang atong mga estudyante, magtutudlo, mga empleyado ug sa eskwelahan. So pinaagi siya panagtinabangay sa LGU, sa DepEd Magpet West District ug sa Magpet PNP gihimo nato ang kaning manual. So nagsilbi ni siya nagiya sa tanang schools watchmen sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton ug sa hustong pag-atubang bisan unsang ahend og emergency ya. So kaning manual naatay vision ani. So paghimo ni siya og luwas malinawon inklusibo og child friendly nga palibot diin ang mga estudyante magtutudlo og empleyado mubati og seguridad og pagsalig.
0: So kana nga manual sir is crafted by the PNP, DepEd, or adapted gikan sa national
2: No ma'am, ang drafter mismo ani ma'am is ako og si ano ma'am si DepEd West District Supervisor si Sir Corey. So ani ni siya ma'am, ang ongoing na ni siya ang ilahang mura deliberation, kulang na lang ni siya og final deliberation for any corrections. So naani siya isa ka adlaw na to be ano ba school board ang mag-review. So kani siya nga manual ma'am is drafted pero ano siya ma'am ang LGU mismo ang nagano kay pinaagi ni mayor nga instruction po ni Mayor na magpa-training ug sa mga watchman. So dili man kita pwede mag-train ug watchman kung wala tay manual. So kaning manual, ang manual na mo nay basehan na mo sa future training sa atong watchmen.
0: So, pero nasayran na to, sir, na may mga watchmen ang pipila ka mga schools.
2: So nasayod man ta ma'am na naanay watchmen pero ang pag-hire sa ila, wala sila kabaloon sa ilang trabaho. So kana sa amo ang pag create aning manual, so gi take into consideration namo ang ilahang learning, ang ilahang capability na mag-function jud sa eskwelahan jud regarding sa security po sa eskwelahan o sa mga estudyante.
0: Okay.
2: So ang school watchman kinahanglan usab ma'am ang naasa ilahang ang ilahang function diri is dapat sila nga active sa palibot. So kani sila pag-inspect sa mga butang sa mga estudyante. So ibutang nato sa training nila, i-train nato sila unsaon pag-search or dili man ingon adang plain view lang na search sa atong mga estudyante, mga gipangdala nila silang bag. Kaning inig samot na inig magabi imam sa pag-grooming. So kailangan na pud sila i-visitors logbook. So sa training iano pud nato na unsaon pagbuhat sa report, tudluan nato sila man para ang ilang communication o ang atong coordination sa PNP is

0: pagtahod sa balaod, paglikay sa illegal nga droga, pagpugong sa bullying online, o pagpalambo sa responsableng pagkalunsuranon. So nagatuumi nga ang usa ka lapis ug papel dili lamang gamit sa pag-eskwela, apan simbolo usab sa paglaom ug mas hayag nga kaugmaon alang sa atong kabatanunan. Pinaagi sa pagpalig-on sa edukasyon ug pagsinabtanay tali sa kapulisan ug komunidad. Makatabang kita sa paglikay sa kabatanunan gikan sa daotang binuhatan ug pagdasig kanila mahimong matinumanon responsable ug mapuslanong mga lungsuranon. So ang Magpet Municipal Police Station nagpadayon sa iyang misyon sa pag-alagad ug pagpanalipod sa katawhan uban sa integridad, kaluoy ug propesyonalismo, pinaagi sa lapis at papel.
1: Okay. So, ayan, so sir, kanang lapis ug papel nga program sa Magpet MPS, every school, yearly, every school?
0: Yearly, ma'am.
1: Or,
2: every school year, tingali.
1: Every school year?
0: Ano, ma'am, yearly
1: or,
0: na siya.
1: Or kada school, yun, tanan nga school tanan na ilapis.
0: Ah, hindi, ma'am. Selected.
1: Nag-identify.
0: Actually, sir, last July 2026, karon this year lang. So, naami recipient na dito sa Del Pilar Elementary School. So, naami nahatagan, bali 81
1: ka mga pupils
0: lang mga to. So, amo to sila tagaan og lapis og papel. Tapos, nag-conduct po may katong mga seminar na katong anti-bullying na mo, katong sa, about sa ano na anti-rape law, kanang yung inaan mo. Kaya para sa bata pa lang na edad, ma-aware na sila sa ilang mga action na dili jud magpasakit sa ubang tao, mga labi na ang magbully. Kay mo jud na ato ang napansin jud na murag cost sa mga nahitabo karon ang pagbully jud.
2: Especially mga bata nga di kakaya sa bullying, ma.
1: Oo.
2: Ma-depress.
1: Oo.
2: Committing to suicide.
0: Yes po, sir. Yes po, sir.
1: Mm-mm. Ayan. So na may coordination ana po, sir, sa atong social workers,
0: social
1: worker. Officers po na to.
0: Sa pagpaano na ako, ma'am, sa paglingkod pa lang na ako, ma'am, initiative purely sa Magpet MPS. So, kani mag-awhag kami sa social worker, puhon-puhon, next for the next activity. So, mag-coordinate na po ni sa ilahapot.
1: Pero na ba yung mga cases sa inyo, hadiha, sir, nga bullying ang hinungdan sa kanang ato sa mga kabataan karon nga
0: naay
1: mga
0: so far, ma'am, wala pa ko
1: sa paglingkod na sa inyo,
0: wala pa inabot, ma'am. So so gina-monitor lang gihapon nato, ma'am, kay naay mga possible na gangs. So kana, ma'am, undergo ang ongoing lang gihapon among observation monitoring po sa mga estudyante, ilabi na katong mga dili na sakto sa ilang edad para sa ilang, for example, naay cases sa national na grade 9 pero 5 years na siya balik-balik. So,
2: lampas na.
0: So, mumagun na ang hinungdan po, ma'am. Siyempre, ma'am, pamabuli. Kaya siyempre, dili na sakto imong edad. Ano, di ba? Dili dyan malikaya na to, ma'am. So, kana, ma'am, under monitoring lang naman. Tapos, na ang recommendation siguro na mo, ana, is, ano na to ang ALS. So, Alternative Learning System. So,
1: I-recommend
0: na to mismo, ma'am.
1: Mm-mm. So naagid ang action sa DepEd sa ato ang social municipal social welfare and development office, kay hibulo man jud ko Sir Dennis, no, nga naagid na sila yung mga interventions basta na yung mga kaso ng mga inana nga mugawas. And syempre ang ato ang Magpet MPS. Okay, and isa pod sa ako ang naanuhan diha, sir, is kini bitawng ang security, katong balik ta dito kaganiha sa kantong inyohang
0: watchman.
1: Pananitan ang school, if dili sila sa watchman, kanto yun mismo security guard kay na may agency, under gihapon sa inyo, ha, sir?
0: Dili man sa ingon niya under, ma'am, amo lang naman is provide mig assistance for training. So, mga nanay blue guards na ginatawag na to, ma'am, katong hard sa agency. So, magpadayon sila nga magpansyon.
2: Security guard.
0: So, naman na sila'y sarili nila na pansyon, ma'am, as directive sa agency kung asa sila na belong.
1: Pero na kayo na monitoring po, sir, nga sa katong wala pa nag-put up o gakining mga watchmen na yung mga school na nagbutang karon halos?
0: Halos, ma'am. Naana jud, ma'am. Mostly gani, ma'am, mga ano na, ma'am, mga BPAT.
2: BPAT
0: sa barangay. Kay mismo na ibang barangay nakamungwa. Pero mo lagi ito, ma'am, ang gi-hire sila as watchmen, pero wala sila kabaloon sa ilang baton. So, kinahanglan dyan nato sila training.
1: Training. Okay, sige

0: po. So karon wala pa mo nag-start og train, sir.
1: Wala pa ma'am kay under ano pa. Final deliberation pa ng manual. So
0: okay.
1: Hopefully ma-approve to siya, pero considered as approved. Ang kulang na lang is for corrections. So hopefully kani siya gwapo ni siya na manual kay og ma-adapt ni nato sa munisipyo.
0: Uh-oh.
1: So pwede pud ni siya iingon sa DepEd na ipa i-adapt po nila sa North Cotabato na mismo. Division wide na.
0: Mm-mm.
1: So, kita ang author ani. So, dapat natong suportahan.
0: Okay. Sige po. Sunindot, no? another, kung madayon dyan, kung ma-approve good siya, 100% Sir Dennis. Oo, good as approved. Pero, if mamahimo good siyang usa sa mga best practice, gikan mismo din ha, sa Magpet MPS and as a whole, sa LGU Magpet. No? Okay. So, ang sa pailain, lapis at papel?
1: Unya ka itong mga daily na po na deployment, ma'am. Moment po, ang PNP taga-adlaw dyan na i-deployment. School days, ma'am, sa eskwelahan. Tapos, ang 24/7 na mo na deployment sa terminal, sa public market, tapos sa checkpoint na mo, ma'am. Pati na sa mga tourist spots na ito, ma'am, sa Maupot, na dyan po may deployment, ana, ma'am, para i-boost po na itong tourism po, ma'am. Okay. Ang safety and security, yes, so mo dyan na among concern po, ma'am.
0: Mm-mm.
1: So isa ka ano, ma'am, ang as a closing ano, ma'am, magpuwet municipal station nagpadayon sa ligon na paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw, kapsayan ug kaluwasan sa atong komunidad. So pinaagi sa mas kusgan nga presensya sa kapulisan, aktibong operasyon batok sa kriminalidad ug ligon nga pagkitambabayayong sa mga opisyal sa barangay ug ubang ahensya, among gisiguro ang luwas nga palibot alang sa tanang residente ug bisita sa Magpet. So, among gilauman nga ang pagmintinal sa kalinaw o kahapsayan o sa hiniusang responsibilidad. Busa among giauhag ang aktibong partisipasyon sa komunidad sa pag-report sa mga kahinahinalang kalihukan, pagsuporta sa mga programa batok sa krimen o pagpalambo sa kultura sa pagmatngon o pinaghiusa. So sa atong pagpadayon, among ginapadayag ang walay hunong nga dedikasyon sa profesionalismo, integridad o maayong serbisyo. Magtinabangay kita aron magpalambo ang usa ka mas luwas, malinawon ug mauswagon nga lungsod sa Magpet. Magpadayon kita sa paglaom ug panagiusa uban sa pagtinabangay atong malabuan ang mga hagit ug pagkabut ang mas maayong kaugmaon.
0: Alright. So nindot kayo, sir, no? Pero naka-focus ta karon sa mga programa para sa mga kabataan, Sir Dennis. Usa lang kadto sa aspeto sa ilahang serbisyo, Sir Dennis, no, actually. Pero kung ato ay yung huna-hunaon, daghan kaidnig mga responsibilidad ding ato ang Magpet MPS, no? Daghang mga sectors na ginabantayan, dili lamang mga kabataan, eskwelahan.
2: Makita nimo sa highway,
0: mas maganda, ay mas maayo man gyud pod nga kanang visible bitaw ang ato ang mga police individuals kay para at least aware pod ang ato ang katawhan nga naa gyud ay sila. No? Yes, correct. Napaganitong police, wala na tong inyo ha mga police, ano sir, katong kanabitong police box?
1: Police box, ma'am, so far
0: sa
1: ma'am
0: pag different corners.
1: Dapat na adyoy police box.
0: Mm-hmm.
1: So napadtoy ang wala pa lang ko kabalo katong paglingkod na ko nganong.
0: Okay, sige po.
1: Nabajudra. Pero ano, ma'am, naka standby point man mi na may gina ang ano na ma-alert 24/7 na dira sa crossing Matas. Mapansin ninyo na immobile mismo sa crossing Matas.
0: So, okay. So visible ang ato ang Magpet MPS, yes, din ha sa Magpet. Okay. So sige, ang ato ang hotline po, sir, if ever na ay mga reports na gustong ipaabot din ha sa inyong opisina, so, pwede natong
1: i-air. Kung adunay mga emergency, ma'am, tawag lang kamo sa hotline sa 0999-711-8190 o pagdial sa 911 aron dali na makarespondi ang mga otoridad, ma'am.
0: So 911 pwede ba cellphone?
1: Yes, ma'am,
0: cellphone pwede na, no?
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Ayan.
2: Kani ma'am sila financial logistics, salamat ko daan. Every now and then ko na atay mga schedule of games diya sa Tomospal Gymnasium
0: na ang mga presensya sa kapulisan. Okay. So sige, nindot kayo nga ito ang gihisgutan karon mga kaisunan, and we hope so, no, nga katong katong gipang brought out, no, ni Sir Bariket, masulod po to sa panghuna-una sa ito ang mga kabataan, no, nga moabot siya ang panahon nga kanang mupaduol na gyud ma-feel na gyud nila ang security din ha sa ilang school. Do na feel naman nila karon sa Dennis pero ginabutang lang gyud nga ma-realize kadtong security manual kay mao man gyud to ang usa sa mga gikinahanglan no kay kana bitawng mga panghitabo karon sir Dennis dili lang sa Tacloban sir no kung mabasa nimo sa mga Facebook pages sa mga daghan kaayog mga
2: involved ang mga
0: students. Oo, yes, incidents nga involved. Yes, oo.
2: Sa Cebu, sir, na nagdala siyang balisong, nangita siya ang mga nagbully sa iya.
0: Yes, oo. So, number one, dyan ang bullying. No, okay. So, siguro na po'y part ang mga ginikanan, anak, sir, no?
1: Ano ma'am, especially sa mga ginikanan.
0: Yes, so, correct. O, umbas excited.
1: Sa pagbuntag pa lang bago musulod, hinauton tayo mga ginikanan, i-check nila ang mga gamit sa ilang mga estudyante. Para kung pa-monitor man nila, kung basin hindi ginabuli na ilang anak, so nga nung magdalaman sila o ginani, kung wala sila ginabuli. So, sa panimalay pa lang daan, ma-observaran na nila ilang anak. So, naghahangyo po sa mga ginikanan na i-monitor ang inyong mga anak. Tapos makialam tatanan ma'am sa ano
0: correct.
1: Sa
0: oo.
1: Safety and security everybody is concerned yung security natin.
0: Dako lang yung kalahian sir Dennis. Mura ba yatong tama tong gi-post sa Facebook nga sa amo ang panahon plus 10 ang grado pag once nga na ay dala nga guna lagaraw. Pero karon ultimo basta mga metal bawal na. Dili sila plus 10 plus 0 sila. Okay. So kana siya mga kaisunan for security po sa to mga kabataan no. Kani siya ang among gisgutan ni Sir og ni Sir Dennis about ni siya sa security sa mga kabataan nga kung asa ang role ani dili lamang among gipa-brought out is about role sa ato ang mag-PET MPS kundi ang role sa tanan. Number one is ang mga ginikanan. Kay ang mga kabataan na gyud sa ato ang balay Sir Dennis kita gyud ang maka-monitor if naa sila sa ato ang balay if naa sa gawas mga kaisunan kung unsa ang naa sila sa sulod pag magawas sila usay madala baya pud Sir Dennis no
1: yes,
0: so kining mga ikaduha lang baya pud ning mga ginikanan kining ato ang mga maestra no kining mga PNP ayan kining mga social workers nato ayan so kita gyud number one, mga ginikanan ang adunay dakong role kung unsaon nato pag mold nga maayo ang pagdako sa ato ang mga kabataan. Okay. So sir, any words? Murag na kompleto naman gito sir. Na kompleto siksik naman gito kayo mga kaigsuunan no? All about ano siya, all about mga kabataan. Pero mubalik si sir sa other sector na pud nato Sir Dennis, other nga hisgutanan no? May kalabutan sa kining peace and order sa pagbinti na din ha, sa magpet no sa mga musunod ng mga higayon. Okay, kay dali ra gyud kay itong oras Sir Dennis. Okay, so hatagan siguro nato og kining panahon si sir sa pag greet no sa iha mga members and sa tanan nga gusto niyang gusto bation.
1: So una no i-greet ako ang wife na si
0: yes correct ana gyud sir ayan gyud ang paulahi.
1: So akong wife si Rowena Mancera Bariquet na karon AO sa Carmen. So ang akong personnel po diri sa Magpet ang akong deputy si Acosta, si Lieutenant Acosta, niya ang akong mess po na si Pems Mayordomo. So ang uban mga personnel po nako na-deploy karon. So nagpasalamat po ko sa ilan no kay dili man ni makuha dili na to matagamtaman ang kahapsayan kalino sa Magpet kung dili pud pinaagi sa ato ang mga kapulisan. So mga personnel na ko nagatrabaho 24/7 daghang kaayong salamat no. Og uban pa sa mga naminaw karon daghang kaayong salamat sa inyong panahon og sa inyohang suporta sa PNP Magpet.
0: Correct.
1: Molan to dagan salamat.
0: Nindot kayo sir paminawon pag mo-serve kasi imong sariling bayan
1: yes,
0: sir
1: po.
0: No. Okay, so si sir as background di ay dili gid di ay ni siya lahi sa atoa, no? Kay ngano man kababayan gid ay nato ni siya kay nataw daw siya sa may barangay Balite. Mga kabarangay ninyo na dinhi. Happy na.
2: Sa kapulitan artista ni ato.
0: Yes, correct. Oo, kusog ta sa Bukirong Bahin sa Dayalan sa radyo sa Joy FM 102.3 po. Okay. So ug mga adlaw tangipod mi mga kaisunan no sa Runda News Teleradyo 106.3 1.1 MHz. Wala na si Sir, pero i-recap po na mo, mga kaisunan, ang amo ang nahisgutan karon. Okay, recap na mo na siya paminawan ninyo, mga kaisunan, ugmang adlawang. Si Sir Bariket gihapon. Pero off-air na si Sir sa studio, ha? Kay sobra ka busy si Sir. Amo lang gid ning gihulam ang iyahang oras, no? Ato ang ginapasalamatan di ay ang partner ni Sir karon si ang sa ganin siya, Sir, si Patrolman Almedilia, no? Sir Bori, good morning sa imo ha, Sir.
2: Thank you, Sir.
0: Daghan kayong salamat, no, sa imuhang VP or video presentation, no, nga inyohang imuhang gi-present di ari karon. Sa mga kaisunan nakadunga gayud og kining hatag og kining pagsabot para sa ato mga mananaway via Facebook page sa Joy FM 102.3.
2: And Ma'am Sirin, atong pasalamatan kini nag-like and nag-heart sa ato ang radio program kay Ma'am Merlin Mamon Sasi, kay Ma'am Clarissa Ingay Matute. Thank you so much, and
0: good morning,
2: ang nag-heart si Prince Rulan Maasan Uloy. Thank you so much sa inyuhang pag-like and pag-share sa ato ang radio program this day.
0: Dili ko ka-monitor. Okay. So, sige. Sir, mo na ito yung mukhang i-greet, Sir. Bangata ng mga members, dili na po nimo usa-usahon ang mga pangalan po. Kami po, hadlok po nimo mag-usa-usa kay basig namin malintan ron niya pagawa sa lawadjud ko na apilda. Okay. So, sige. Daghan kaing salamat. Tapulis sa Captain Leonardo si Bariket Junior, no? Gikan din ha mismo sa ato ang police station sa lungsod sa Magpet, no? So anindot kaayo mga kaisunan ang mga programa nga iyahang gi-brought out, pero pipila pa lamang kadto mga kaisunan sa mga programa, no, nga ilahang ginakuan, ginaatiman or na-accomplish or gina-accomplish pa, no. Ay atong lakbitan di ay Sir ang ato ang preparation for the ano, for the kapistahan kay okay, since naa naman gyud kadiari, Sir, nya napamantay pipila ka minutos, Sir Dennis, no. Ato ang hatagan kung naka ano na ba sila, nakaporma na ba sila sa ilang sistema para sa security
1: sa katong sa August 1, ma'am, is na kami security plan and nanapod may deployment plan na nakalatag. So kanisya daghan na personal ang kailangan, so nag-request kami og augmentation from per CMFFC, so sa mobile force nato sa Cotabato. So nagpa-augment sila og 2 teams, so nalatag na po nato ang deployment nato sa ato ang pagabuhato na panran karon sa Bungulanon karong August 1. So ginauhag na mo tanan ng katong participants na please let's abide with the security personnel on the area. So kaniya kay taas-taas murag tungasunod yung kayo na trail. So andam man ang among emergency, ang MDRRMO. So naaman si Sir Donald ang ato ang mismong M-Dream na mag-supervise. So kasabay sa ako na sa IMT na sa incident command post na mo. So kani sa pati na sa during foundation na puti mga security mismo sa D-Day August 13. So dira man ato ang murag
2: culmination.
1: So pagamuhaton sa Heritage Plaza. So nakalatag na po na itong security and deployment plan, ano, ma'am.
0: Okay. So Sir, naaay natay entrance and exit.
2: Yes, rerouting.
0: Rerouting. Oo, ina-expect na to.
1: Sakyanan.
2: Yes, Sir.
0: Pero the usual nga nahitabo katong kaniadtong mga kapistahan, mo na itong inyohang gi-adapt, Sir, or naamoy slight nga innovation?
1: Karon nung mga, ano, ma'am, is wala man dyan ko naka, ano, itong niyagi.
2: Ay, pero takasabi sa meeting ko, Sir.
1: Karon pa lang dyan siya na, ano, ma'am. So i-compare na ko dati kay dati whole week manggood siya na taas no. So karon nag-minimize man ta as 1 day na lang. So naa-joy kausaban sa ato ang deployment.
0: Okay, so sige. Ayan, sa daghan kay taga nasayran, no, kay Sir Bariket. So daghan kay salamat nimo, Sir. And daghan kay salamat sa tong mga suking tigpaminaw, no, og sa tanang mga miyembro sa Magpet Police Station. Daghan kay salamat since karon nga week, Sir. Ay karon nga bulan, unsa to? A community relations
1: month, ma'am. Month, ma'am.
0: PCR. Okay. Unsa nang P?
1: Police community.
0: Ay, ano ba yan? Basta P. Police yun. Police community
1: relations
0: month. Okay. Ayan. So, unsa inyo ang activity, ana, Sir?
1: So ang anong activity naman ma'am is na naanatay ginapahigayon na mga ano ma'am distribution of IEC materials regarding sa ano ma'am tapos information dissemination tapos kaning amo ang sa ano day ma'am karon na day may ginatawag og red orchid na validation so mo na siya pud ang ano pud na sa PCR na no smoking jud sa ato ang mag, sa mag-pet. Ato ang magpet ma'am kana under validation karong 16 moabot na Webes.
0: Ay,
1: so adyo na may na validation po regarding.
2: Sa region amaga na sir.
1: Yes po.
0: Okay, ayan. So Red Orchid Award Red Orchid na
1: po, award. No. So, kita man to champion
0: ano. Champion dati. Oh, and hopefully.
1: Although ang timer na tama.
0: And hopefully maging ano yung gihapon ta, no? Hall of Fame lang gihapon ta. Okay. Ayan. So sige. Ayan. So we have 10 minutes more to go before 12. Okay. So padayon ta din himo kay sunan sa pag-air no sa pipila ka mga developmental information nga naha sa inyohang nahimutangan. Gina-remind ay nato Sir Dennis no ang gustong magpakasal. Ubay-ubay na gyud ang nagadto. Minaw lang sa Sir ha. Nakasal naman gud ni si Sir God. Okay, so sige. Ayan, so sa gustong magpakasal, paki-ano lang po sa inyohang mga requirements no, paki pasa or submit na before kano sa ganito July 17, 2026 sa Civil Registrar's Office no kay naapay mga pipila ka mga magpartner na wala naka-comply sa ilahang mga requisitos nga kinahanglan no
2: so intent pero wa pa comply
0: ayan so kinahanglan nga before July 17 ma-comply na ninyo para pagka July 17 kumpleto na. Di na ginta maghulat og deadline kay lisod kaay ng deadline magdali-dali ta. Nya ba sinapay kulang nya maabtan ta wala oras no sa pag-process no. Para sa kasalan ng bayan po na mga kaisunan nga mahitabo on August 11, 2026. Mm-hmm. So wala pa ta kahibalo kung pipila ka mga partners.
2: Parisan.
0: Ang kaslo ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Pinaagi mga kaisunan sa kining civil nga seremonya and then kadtong isa Sir Dennis nga seremonya sa seremonya na to tribal wedding. Ayan. So dalawa manggod na siya ka klase sir no every year na siya usa na siya ka tradisyon kumbaga pa no sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga nga ipahigayon ang kasalan ng bayan every year
2: sa ano ma'am Celine tribal sa, term
0: unsa na siya
2: kusog
0: kusalan to Banua. Kasalan ng bayan, kusalan to Banua. Okay, ayan mo na manobo term. Okay, so sige ato ana po na siyang i-witness kay ni atong nakalabayng tuig murag pila to 60 kabuok, no? And then the other year 60 pod kabuok. Parisan. Ayan, so karon pila kaya, no? Hulato na to ang July 17. Masayra na to na, Sir Dennis, no? Pag once nga mahuman sila, o gakining submit sa ilahang mga requirements. Kaya di ba pwedeng kaslon ka ng dunay kulang-kulang? Kinahanglan unsa to, sir? Katong PMS? Pre-marriage seminar? And then so, katong okay. So sige kana lang ato ang reminder no sa tanang mga suking tigpaminaw nato karon og sa mga nagapaminaw karon nga adunay kaila nga gustong magpakasal, pwede pong i-remind sila sa ilang mga requirements po no nga dapat i-comply na siya before July 17, 2026 para sa kasalan ng bayan. Bisita sila sa MCRO kay Ma'am Chuna Provida o sa mga staff kay kuan kay na diha kana abi-abihon jud mo sa mga staff sa ato ang Municipal Civil Registrar's Office.
2: Okay, good morning and happy watching nag-heart ato ang radio program si Ma'am Chinchin Espartero Manila Cañete. Thank you
0: yes,
2: so much.
0: Yes, good morning po, Ma'am. Okay, so sige. Sapa. Okay, so unya mga kaisuna na dunay question no si Sir Dennis kung ang gustong ipangutana sa inyo
2: mga listeners.
0: Sa inyo ha tanan mga listeners, mga viewers po nato, ano? Before mag-end ng atong radio program, isulat na daan din ha ang atong text line 0951-655-5399 kay din ha mo answer. O syempre pa sa comment section po sa Joy FM 102.3 nga Facebook page. Ayan, i-ready na na ninyo, no? Kay ready na po, murag nag-ready na po si Sir Dennis sa iyahang question karon. Okay. So, kining tanan, ginahatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, kauban usab sa PredSam, o syempre pa sa Taklin by Ansel and Wholesale, o sa Marwalk. Ang Marwalk, mo ni siya ang pinakauna nga kooperatiba para sa mga kababayinan din ha sa MagPed. So, magpa-member na po, no? Ang tanang mga kababayinan din ha, kay para at least no maka-avail mo sa mga nagkadaiya mga services gikan sa MagPet Rural Workers Credit Cooperative. Okay. And of course, ang Kisandal Multipurpose Cooperative nga nahimutang din ha at bang mismo sa ito ang public market, pwede niyong pag-bisitahon o magpa-member pod mo mga kaigsuunan para maka-avail mo sa ilang mga services, no? Ang Kisandal Multipurpose Cooperative, adunay branches, gikan din hima mga kaigsuunan sa May, Gidapawan, padulong sa Antipas, padulong na sa Midsayap, sa Pasamlang, Sir Dennis, sa Antipas, no? O syempre sa Tulunan and other mga kaigsuunan ng mga munisipyo. PredSam.
2: Yes. PNP Retirees Dependent Survivors
0: Association of MagPet. Okay. Pinaagi kay Sir Luro Biruho. Good morning po sa imuha, sir. O kay Ma'am Angelica Apostol, ang ilang secretary. O sa tanan-tanang mga officers and members po sa PredSam. Good morning.
2: Good morning and happy watching kay Ma'am Olivia Lastimosa Ihara. She's watching right
0: good
2: now
0: morning,
2: sa
0: Tawang
2: Radio Program. Thank you so much. Si Bori, thank you.
0: And sir, course, good morning.
2: Kay Zen Art Nag-Heart, kay Beng Beng, kay Dion Mayor, kay Texon, good morning, nag-heart, and Rosemary Tanawan Alvarado. Okay. Thank you so much.
0: Daw ang iba na na, mga kaisunan, ang mga personnel na sang MagPet MPS.
2: Yes, ayan. Thank you so much.
0: Gimension na nila ilang mga pangalan, kaya wala gimension ni sir. Okay,
1: ubay,
0: so sige.
1: Ubay,
0: Jod. Yes, correct. Pinaka member, pinaka ano? 47 mo diya tanan. Appeal ka na, sir.
1: Appeal na ko ba?
0: Ah, okay. So sige. Appeal ang NUP, ana. Appeal
1: yes,
0: ihap?
1: Yes,
0: ah, okay. So, sige. Ayan. So, good morning, no, sa tanang mga miyembro sa MagPet Municipal Police Station, MagPet MPS. Okay. So, una mong good mo gamit, ragit tag MagPet PMP. PNP, no? MagPet MPS, ragit ang ginapagamit po karon, no? Kay usahay po, no, sa media, napunta yung mga trainings para sa mga terms, no? Kay usahay mo change, mangyid po, no? Mga termino, kini mga ahensya sa gobyerno, so dapat updated po kita. Okay. So, sige, mga kaisunan. So, we have 3 minutes more to go before 12. Ang question ni mo, Sir Dennis, kay ready na ang ako ang text line diari, kay mo declare na po ta, o kining winner niya before mag-end gihapon ang ato ang radio program.
2: Yes, atong question for the day, kinsa ato ang bisita karon nga ato ang OIC Chief of Police sa MagPet Police Station.
0: Okay, so sige.
2: So, na-mention na mo ang names ato ang bisita.
0: daw given naman gani karon ang answer po pag naka-Facebook live sila. Okay. So, walay pili mga kaisunan kung si Kinsa, walay pili ha. Pero si Sir Dennis, si Sir Dennis, dili pwede mag-answer. Ako, dili pwede mag-answer. And syempre, ang tanang mga info-liners, dili pwede mag-answer mga kaisunan. Okay, so, sa wala na mo na-mention, pwede na mo mag-answer. Okay, para sa 200 pesos nga load, gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative o syempre pa sa Taklin by Ansel and Wholesale, pakigalayon lang if ma-winner mo, no, dinhi sa to ang tuluman mo. Ha? Okay, so sige. Sabot lang ta kung unsaon sa pag-load or pwede bang i-cash, pwedeng ipadala kay barangay official. So, depende po na sa inyo, ha? Okay, so ang question, kinsa nga to ang nanahimong bisita for today? Sir Dennis, tama ba? Okay,
2: yes.
0: So para sa ito ang comment section sa 102.3 Joy FM o sa 0951-655-5399. Okay, sige. Ang ato ang winner last week, gikan kini mga kaisunan sa May Barangay Magkaalam, si Mary Jane. Dadula, gikan kini sa May Barangay Magkaalam po para sa 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Congratulations po kay Mary Jane. Paki-alayon lang po din sa ato ang text line. Ug mang adlaw, murag ang kadtong nasa comment section ng ato ang winner, Sir Dennis. Okay, sige. Okay, so wala naman tayong igong oras din sa tuon tulumanon. It's time for us to say bye-bye for now. Daghan kayong salamat, no? Kay Police Captain Leonardo C. Unsang C ni mo, sir?
1: Corpus, ma'am.
0: Corpus. Ah, okay. Igunsa ni mong corpus magpet. Pariente na yun. Okay, so sige. Ikaw good si Lin, ha? Okay, so sige. Police Captain Leonardo C. Bariquet Jr., ang ato ang nanahimong bisita for today. Ayan, so given na.
2: Mga abtik o mga dalong ka. Pwede na kayo mo answer.
0: Maka 200 pesos, good load, no? Okay, so daghan kayong salamat kay Ma'am Jen, ang ato ang technician and ang ato ang secretary. Kay Sir Dennis Lupase o kay Sir Bori, no? Daghan kayong salamat po, sir. And of course, syempre sa tanang mga suking tipaminaw sa inyong hapo, mga viewers, daghan kayong salamat. Hangtod sa sunod ni Higayon sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florini Tututo Gonzaga, o sa Dibuk Puwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor. Sa gihapon, kami nagaingon,
2: Uswag Magpet, Uswag Pamor.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mga higala, maayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cramp sa English, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay aron dali ra kini mawagtang. Bito mga higala, sakit ra makaayo na. Kay ang birtod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuan eh, bisag maayo ka mulangoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so mo nay delikado mga higala, maingon, anong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mulangoy, mao to, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastiran, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay maka usahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pag yun. Unsay maayong buhaton o unsa ba'y hinungda ni ini, nganong bation man eh nga, natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil tungod kini sa muscle spasm. Usahay dali lang kini apan usahay human mo atake dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra itong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik yun eh. Hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory. Pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho, mga haplas na. Unsay ang ngayon himuon aron masolusyonan kini? Inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Naana po ning avocado pero og nagadiet, di gid na sila makaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mo bitaw nang ato ang Yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apilan nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. Suwayin ninyo mga higala bago matulog manghaplas mag-inom ka og Yaki Herbal Capsule, tinuod yun na mga higala pagkabuntag ay makaingong yun ka, good morning! Maayong buntag yun nimo, maayog yun ang imuhang buntag. Anyway, ani paminaw na usap nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag. Padayon nga nagasalig aning ato ang mga produkto sa Yaki.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala gugulat, wala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya. Ang buto ang sa inong ganaso. Yelo akong ihi ba? Tulog ko kapsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto nung po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po ang lahat ng ating mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur? Ang nagasunod sa 99.3 Wow FM. O sa ato ang mga ka-joiners sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Dihang Dapita. Kumusta, kumusta po? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners, yung mga Muslim. O ang mga nagasunod sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, ang 105.7 Joy FM. Kumusta kaya ang katiil? May tingog? Oo, basig nag-brown out sila dito. Kumusta po? Kauban nato sa Davao Oriental si Danda Landan. O siyempre sa tanang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM North Cotabato. Sana po ang lahat ay nakapananghalian ng mga ka-joiners. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Marami po tayong mga problema ngayon. Ayan, maraming kinakaharap po ang ating bansa. Wala na yung magpautang sa atua tungod aning kaso sa korupsyon. Naay ubang mga laing nasod nga nakaandam na unta nga magpautang usab. Pero tungod aning kaso sa korupsyon din sa Pilipinas, muraogikan sila ang mga utang unta. Na magkakuan. Magka problema gyud ta ani no, mo nang hinungdan karon nga bisan og gagmay nga mga negosyante pugaon. Oo, kay mo ay pambayad sa utang mga ka-joiners, kanang mga anak ninyo nga gibuntis ninyo may mga utang na na. May mga nakalaang utang na yan pag abot ana sa panahon, mga dagko na sila, apil na pud na sila nga magbayad ana. Oo, muna ayaw mong katingala kung naamoy mga utang ha, Pilipinas gani, trillions ang utang mga ka-joiners. Kinsa ang magbayad ana? Ang mga Pilipino. Katong magsigig pangurako, to pagyoit bayad-bayad o mga taxes, pastilan. Ang mga yano nga mga katawhan maoy makaluluoy mga ka-joiners. Tama sa akong giingon, mananom na taog lagot mon. May nalang nga dili tamagot man. Kay wa na gyud tay maasahan ani, no? Nakagubot karon sa ato ang gobyerno. Ilabi na kaning pananalapi ng bansa. Nako. Daho kaay ni kini og mga tulubagon. So kinahanglan nato nga maning kamot sa ato ang kaugalingon. Kung unsa o nato nga mag-survive. O, katong adunay mga anak nga daghang mga estudyante. Labi na kung mga lalaki ng inyohang mga anak, makagraduate na og senior high, makahuaan na ninyo og kuan, paeskwilahan ninyo sa TESDA. Oo, makakuha na sila og mga NC2 ana, para makatrabaho na sila. Ay na ninyo gukda, kay karong panahon na daghang standby ng mga LPT, daghang standby, kabalumo ka ng mga nurse, ang uban, wala na nag-practice sa ilahang profesyon. Lahi na ng ginegosyo, na ubandiha nga gakapihan, mga juice-juice, o kay tungod. Unsaon man ang mga negosyante karon naghingalo. Oo, dili ta makademand og dinaggo nga sweldo, kay nga no, hinay pod ang negosyo, apektado ta sa panghitabo sa tuang nasod. Busa, karon kung magpaluya-luya ta, magutman gyud ta mga ka-joiners. Kailangan na hugot gyud ta sa sinturon karon. Unahon nato kadtong mga importante mga to nga mga monthly obligation kanang mga extra extra diha dili na lang gyud usa. Kao kanang atong magsigig kaon sa gawas, luto na lang siguro usa ta sa balay. Oo, pera na lang atong naidaghang money. Oo, nga mahimo nila ang tanang gusto nila. Pero kung nagkalisod lang ta, nya magsigig pangayo og tabang. Nya ka ng mangayo, magsigi og pangayo og tabang, pero may pod nimo makit-an dito sa mga food chain, ay sa sunod na wala na imo tabang sa imuha. Kay nga no, Kanang nagtabang sa imuha 30 taong daginot. Nunya ikaw nga igo lang kang gitabang, bongga kaayo ka, ha? Na ay mga tao nga taas og taas lawom og paniid, mga ka-joiners. Kanang mga nagapangayo og tabang, ilahapod na nga ginasubaybayan na, ha? Isod na kaayo mangilad og mga tao karon. Nahimo ng mga intelihente ang mga katawhan tungod rupod sa binuhatan sa isig katao. Oy, nana na siya. Ha, mo na nga ayaw mo katingalang maabot ang panahon na wala na'y halos mo tagad ninyo. Ha? Magsigi og panghay-hay kay wala ko ni trabaho. Nya magsigi og post na asa mga food chain, na asa mga inuman. Oh, ana good. Oh, mo na maglisod gyud ta ana mga ka-joiners, ha? So, sama sa akong giingon, maayo kaayo maniid ang ato ang mga people karong panahon na. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Labing apat na minuto na po mga ka-joiners. Mangkaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Basig na minaw si Agad diya sa Baganga. O pero nasa Baganga man siya, no? Ang katiilman ang may tingog. Palihog ko check agad. Ayan, naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Kaya thank you for watching kay Rolando Lagungan. Shout out daw ko dari sa Mati Mami. Salamat sa pagbasa. Ang nag-greet si Rose Marie Sugnoan. O nga niya, dari sa pakuan. Profile Rolando Lagungan. So, saan eh? Diliin mo ning cellphone. Brida Ontong Imbag, Assalamualaikum Mami, Waalaikumsalam. Shout out ko sa mga kapatid ko sa Kalbugan, si Dato Jeff, Minda, Teng, at sa pamangkin ko na si Mona Lisa. Ayan, ER Mutia, good noon Mami, from Uzami City po. Thank you, ER. And also Marcia Husto Mapando, hello po Mami. And Halya Iman, hi Mami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakisalam lang ang family Aban at Iman. Kay Kuya na nakikinig Mami from Bulaw Aban ng Marbel Matalam. Thanks sa pagbasa. And also from Dory Samungaing. Shout out kami Adi Kalyungan, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Salamat Mami, watching from Kalyungan. Rasul Bakana Iman, shout out kila Bulaw at Yako na nahikinig. Thanks Mami from Rasul Iman ng Matalam. Marvi Karumba Gonzaga, thank you for watching. God bless also always sa iyo. And Tessa watching from the Babat Punol Pikit. Paki shout out po si Nor Hashia and Mahid, pati si Abdullah. Madali na asawa kong masipag. Oo, gumawa ng bata, haha, char lang, Mami. Good afternoon po, Mami. And also, Hannah Grace Magno. Mami Joy, shoutout na ako si Uncle Dodong. Nagpalugit ka ron, o si Kuya Jomar. Appeal po na ako ang naglugit na si Uncle Baliling, o si Rodel Donato. Thanks sa pagbasa, Mami. May pa mo na igilugit. O niya, taphanda yun na pagkauga, kwarta na. Tyler Scott, good afternoon Mami, pakigreet belated happy 70th birthday. Kahapon po, July 13, si Auntie Mela Nympha, Sobrikari Mapayo ng Barangay San Jose, Caraga, Davao Oriental. Salamat ay daan sang pag-greet Mami Joy. Ay, happy 70th birthday po sa inyo. Ah, sana all. Kay Auntie Mela Nympha, Sobrikari Mapayo. Diha po sa Barangay San Jose. And also kay Angelica Lawan, good afternoon po pa, shout out sa mga family Lawan, sa family Bandara. Salamat sa pagbasa Mami, request po ako ng song kay Lupit ng Kapalaran. Summer Sandigan, good noon Mami, watching from GSKP Paglat, Maguindanao del Sur. And thank you Dudong Ubuta also. Mami Joy, naminaw mi sa Katiil, 105.7. Ah, okay. So, nabalik na ang tingog ni Katiil. Salamat ka, Ayo Dudong. Jim Jim Pisukan, good afternoon, Mami. Shout out lang na ako ang tanan tigpaminaw diha sa bukid. Labi na sa kong uncle, nga si Jim Boy Bungadon, kabalo ko nga naminaw kakaron diha. O shout out di ay sa Tagamati. Oh, shout out pod daw sa ihang uyab nga si Jomeline Sugnoan nga naakaron ga work. Amping kanunay. Salamat Mami sa pagbasa. Request ako ng song Healing. Dudong Ubuta, kusog ang Joy FM Katiil Mami. Thank you Dong. And also Charles Yam Gonsi, hello Mami. Pa-shout out kami dito Barangay Kigan. Summer, thank you. Maldita Antonio, shout out sa kong mama nga mag-birthday ug ma-advance happy birthday ma. Thank you Mami, watching from Bolivar, Davao. Thank you Maldita Antonio. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. 19 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna. Matod pa si ang suwat, Dear Mami Joy. Ayong hapon Mami, ug daghan kaing salamat. Unta mahatagan nimo og pagtagad kining akong suwat. Dili kini para sa ako ang kaugalingon. Para ni sa amo ang silingan. Hindi naman sa pagkamaritis, Mami, no?
kay kanang among silingan, halos pareho ramang gyud miog kahimtang. Payag among balay, kauban pod ni og trabaho sa ako ang bana. Pareho pod sila og trabaho. Dili na lang nako inganlan ang ilang mga pangalan, mami, o kung asa sila nagtrabaho. Kay dako gyud kaayo ang ako ang pangutana. Nga pareho raman mi og kinitaan, pareho pid mi nga walay mga trabaho ang wife, walay trabaho yang asawa, o ako wala. Pero kabalo ka, mami, gakalisod gyud mi. Pero tungod kay dugay naman mi sa kumpanya, kabalo pod mi nga kung unsa ang para sa amo agihatag ra pod. Pero ang akong gikatingad-an sa amo ang silingan, mami. Kay sa dihang nagkadugay na sa trabaho, pirmi na ni kani siya ma-call up. Kay murag dili na satisfied ang iyang gitrabahoan sa iyang agi. Samtang ang ako ang bana, ginadaig tungod kay wala man mo baba ang performance. Hangtod, mami, nga nakita na mo nga nagpagwapo og balay og wala madugay. Air condition na ang ilang balay. Wala pun madugay. Paspas na kaayo sila mo outing. Tanang pamilya, mga igsuon. Pakita gyud nimo ang gasto nga why limit. Una nga naka ingon ko nga nakapangutan ako. Asa sila nagkuha? Giingnan man ko sa ako ang bana nga dili manghilabot. Abi na lang og nainggit ka. Dako lang mang gyud ni nga pangutana sa akong kaugalingon, mami, kay sama sa akong giingon sa unahan. Pareho rami og kinitaan. Pero nganong inana sila. Hangtod na kita namo nga nakapalit na og sakyanan. Tapos taod-taod gibaligya na ang sakyanan kay naa na po'y lain nga gipalit. Murag nag-buy and sell og sakyanan. Hangtod na nga naami mga common friends nga mga nagka-istorya-istorya nga di ay kaning tawhana. Ginaswilduhan sa iyang ginatrabahuan, ginatagaan og allowance kada adlaw, giisyuhan og sasakyan. Di ay kaning tawhana. Wala na nagatrabaho og tarong kung asa siya nagatrabaho. Among nahibaw-an nga nagdala-dala na pwede ay og laig mga produkto og ginapamaligya gamit ang sakyanan og ang panahon, mga adlaw nga ginaswelduhan siya sa iyang ginatrabahoan. Nasakitan ko kay kanaarabang nga ginatrabahoan nila sa ako ang bana, dilipod pasagad. Kutob food sa makaya. Nagaatiman pod og mga tao. Nagatudlo. Hangtod sa ako ang pagpaniid na abutan gyud, mami. Og pila-pila gyud katuig. Gisaligan ra gyud og maayo sa iyang gitrabahoan. Mauna nga wala siguro gisusi. Unya araba, og istoryaho nimo paluoy-luoy. Moatubang didto nga murag dili makabuak og plato. Pero kami nga halos nagdikit ang among balay, kabisado kaayo namo sila. Sa isa kasimana o sa isa kabulan, may nalang og adunay duha kasimana nga istret nga motrabaho. Kay og mag-outing na sila, sama sa akong giingon way limit, gamiton pa ang sakyanan para sa ilahang mga outing. O sa kahigayon, nagka-istorya may sa asawa.
sa kauban sa akong bana, among silingan. E nako, maayo pa mo. Ayahay kaayo, sige outing. Nako na kaayo ang improvement niyong kinabuhi. Iyalang kong gitubag nga, madiskarte manggod ang ako ang bana. Naaramang ko na gyud na sa diskarte. Motong giin na nako siya nga unsa manggod na siya mads nga diskarte. Basi po di ay og pwede mo diskarte ang ako ang bana. Patudloan unya nako. Wala na siya motubag. Grabe gyud ka galante, mami. Kay murag prinsesa sa among lugar. Kay sa amo aga, di po'y andapit. Sa amo ang sityo, sila gyud ang giila, nga bongga, way limit kung mugasto. Dili lang pod ako ang natingala, pati pod kaning uban nga, kusog pod maniid. Kay murag, naa naman sila'y hambugod. Mataas na ba, mami? Muna nga natagad na sila. Karon basig makaingon ka, mami, nga nganong nakialam ko, nganong nag-abot ni dinhi sa imuha. Gusto lang ko mangutana sa imuha kung tama ba ning ilang ginahimo. Asa ka sila nagkuha og kwarta? Amo pang nahibaw-an nga nagpa-interes og kwarta, nagapautang sila. Asa man sila nagakuha sa ilahang ginapautang? Ang inang ginapabalit og sakyanan. Karong panahon na lisod kaayo magkasasakyan. Og tama ba nga mugamit siya og sakyanan sa iyang gitrabahoan nga sa hilom ginagamit pod niya og laing negosyo niya nga kaugalingon. Nga way kalibutan. Kay wala man binulan raman mag-uli dito. Nya, tawagan siya. Bisan og nag-outing, igo ra mo ingon nga naa sa area. Gibati lang yun ko og kaluoy sa iyang gitrabahoan. Una nga, ako aning kipaabot sa imo, mami. Maayo ka ha kung itimbre na ako ningadto sa gitrabahoan nila. Aron masusi kay pila-pila namang yun ni katuig, basig magpulo na ni katuig nga ilang gibuhat ni nga wala yun nasakpan. Inignaa sila'y laing kauban, dili mo karga. Pero kung siya-siyara, ginagamit yun niya ang sakyanan sa sarili niya nga negosyo. O na siguro nga kinahanglan na yun nga mahibaw-an nila. Kay grabe ang pagsalig nila, aning tawhana. Tabagi daw kuno ko, mami. Tama ka ha. Pwede man siguro din nila susihon. Dili man kong sa ingon nga ginahukman ako sila, gibati lang yun ko og pagkatingala. Kay asa man sila manguha. Ilabi na nga, makita yun na ako. Daghang makatestigo nga ginagamit yun niya ang sakyanan para sa personal niya nga negosyo. Palihog, mami. Tambagi ko nuko. Inaot pa unta na makatabang pud ko sa mga tao nga nakatabang pud sa amuha. Daghang kaing salamat, mami. Dinhi na lang kutob ang imong magtatampo, Adora.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na baging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din kung ba may baho sa yaki. Sa nga, simuhutago, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan kung kutukuto.

0: murag-bugnaw. Huwag ako eh, tumungat ang bala na ko akong kamot mo, may naayo.
1: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epektable sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kanunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
8: Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
8: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Dear Mommy Joy.
11: Dear Mommy Joy.
10: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras natin, 6 na minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much! Alauna hanggang alas 2, atong nakauban ng atong Mami Joy. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you! Susunod na ang Afron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan ang sa Paraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: sulti ka sa imuhang kaugalingon nga bugok naman siguro ko eh. Nganong dili naman ko makaisip og tarong? Actually dili na mao ang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, hay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga nag-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration, mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E, mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, mauka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok, nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O, di ba? Ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid, nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon kay nakalimot. Naunsa na. Og pagkahabol sa utok, napurol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa bagyo ding Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, ambot ko ang sa inom ka na ato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot po unta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yak, gigitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ganun ang mga asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingoy na lang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magsasulit ay sakad mo. Isang katulong matulog.
3: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Kunsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo katuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat gi kay sir, wala gid pa petigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gi Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
6: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna nga gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Si Rimuil Manao, Michelle, ang taga-amas ko, ang request song ako, ang title na Forever, tani si Christian Brown. Ato, salamat sa atong play. And basta Joy, enjoy kermi.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bago nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule.

0: kanangya ke herbal capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yake Herbal Capsule.
4: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit na yun siya ka ng murag ikusi. Sakit ka ayo. Nag-ingan ako mama nga, mamina daw ko sa Yake. Mauna, nagpalit ni og tambal herba, Yake Herbal Capsule. O to, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
3: Yan ang Yake Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants nga atong ginakaon, doon na sila'y specialized active ingredients. Aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mo kusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanonon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Ngari ka na mo. O di ba ka aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O gani ana usab si Kuya Loy atong paminaon ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
3: Sa mga na-text, Mami Joyce, atong text line, text gikan sa number 0909-6613063. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 0909-6613063. Og doon na pa'y text gikan sa cell number 0910-2389-853. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. As lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor, TY po. Sa ating texter mula sa cell number 0910-2389-853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao nga mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. Aduna pa text, Mami Joy, gikan sa cell number 0909-2178-097. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 0909-2178-097 at ating kausapin.
4: Hello?
5: Hello?
4: Kuya?
5: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
4: Ay, oo. Oh.
5: Opo. Sino po sila, ma'am?
4: Opo. Laika po.
5: Laisa?
4: Ramon.
5: Opo. Kayo po yung nag-text on, no?
4: Ay, opo.
5: Opo, sabi ho ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas ng kumain ang anak ko at matangkad na po siya at mabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
4: Opo.
5: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
4: Dito po, ano yung number ko, kumain.
5: Ah, malakas na kumain ngayon.
4: Oo, di pa gaya dati, hindi masyado kumakain.
5: Ilang taon na po ang baby nyo?
4: 1 years old po.
5: 1 year old na, lalaki sa babae.
4: Lalaki.
5: Lalaki, anong name niya?
4: Riley po.
5: Before Lai, mahirap siyang pakainin?
4: Oo po, ayaw niya kumain.
5: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
4: Pinapakain po yung minyak, ayaw niya.
5: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Gano'n na siya katagal pinain mo ng kidiyaki?
4: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano'n, 1 month.
5: Ay, hindi pa nag-1 month? Nag-change na agad yung ano niya?
4: Oo, mabilis niya ano kaagad. Kasi, galing pa sa adi, ano, kidiyaki vitamin pa. Yung sinubukan ko.
5: Aha.
4: Kasi yung mga vitamins na dati, hindi siya gano'n, parang hindi siya lang.
5: Aha, parang wala lang, walang epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
4: O, parang wala lang. Yun, kasi natin ko kasi radyo na ganun daw na ipipig na pero sinubukan ko.
5: Aha, so
4: yun.
5: Kumusta siya kung turuan mo, madali ba siya matuto?
4: Opo, ganun lang.
5: Mamaraita niya po sa inyo.
4: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Lepe.
5: Ano apelyido niyo, Ma'am Rice?
4: Ramos po.
5: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
4: Thank you po. Opo.
5: Salamat,
4: ma'am.
5: Oh, thank you so much po. Bye.
4: Bye-bye.
5: Okay, bye.
3: Bye-bye. Mawag ito, Mami Joyce Liza, ang iyahang anak, himsog na kaayo, o kusog na mukhaon tungod kay gipatumara sa kidiyaki vitamins. Wala na kita'y igong oras atong tulumanon, nyaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo sing alam ako nga, naglain mo ako lakas ko yan eh. Ningon sing na kuwanting na bugrat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tumoy pa inom na ko siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Opo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga kwat, katol kayo. Kaya, naganda kong gitambal, di mamulian. Kadungog kong Yaki, di gitingan na kong kalit, tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin.

0: Dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaan na nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kuyaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ing kung may baho sa Yaki. Sana simhuta gud ko humot kayo di ako din gitisingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumungan tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayaw.
3: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba?
6: Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Os, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung kuha, kuya, puminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat ito sa Yaki, baga.

0: Pwede man dahil ning yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala. Matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Wow. Wow, ka-sweet iti mami ko.
4: Mas-sweet si mami ko eh.
3: Baw, nga nambal mo na.
4: Di kay, may diabetes siya mo.
3: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
5: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby, mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak, bata pa lang, inigkaligo, butangan niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mang higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo, ra wala man ni skin pores. Hapino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag nga eksema. Ang sintomas niini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig, hilak, ilabi na kung dili pa kaniya kabalong istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, mataptan niini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo, nawong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala, dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas niini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015, sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon og dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong og uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili pod na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan ay mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timan ini yung mga higala ha, yaki baby soup kay baby o para dili siya pataptan o sakit sa panit. Batasano ninyo, labi na ka ng magdula-dula na sa lupa, ay yaki liniment oil na ang ilusyon anak bago matulog.
2: Liniment Marius ha. O, nindutukyan na siya kayo niya. Nindamit ganit ko katong kuwan, katong sasabon kay. So, anak lagi, dahil niya allergy niya. Mga ito kong igamit, yaki rajod. Katong yaki baby soup, nindut kayo siya gamiton. Napapasay lang katong mga uwat-uwat ba?
1: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat ito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kumura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Maybe pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Kung saan pa ipertabot sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yun ang maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kumusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magkawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain kay moraw sila ba itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsay ng palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Kinaudid ko ya, kay inauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaunay na maunod.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay, magulang lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
7: Maukan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
10: Joy FM. Joy all-time favorites.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Enjoy all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nabistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Enjoy all-time favorites.

0: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Bannox Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Bannox Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Buhala, Buknoy! Gahibay kayaw!
2: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya na wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Tot!
1: Oo gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Joy all-time favorite.

0: 102.3
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxin ang ano ko sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusarad yung may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
7: Masa pa ipertabot sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaunay na maunol.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
9: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yake kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain kay moraw sila gan itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan og Yaki Baby Soap na hapsay ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom, magkawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All-

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

0: 102.3. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Yaki Oil. Yaki Oil ang mong gamit karon. Tapos nagainom po kong Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
3: Yes, sir. Yapag isa nga, no, subuong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Tapos nung sang tangilamot, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumari ko na siya, mga 3 days to 4 days. Tumulan na, doon nag-effect na dayon.
1: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
4: Nagluya ba ang imuha? Ayaw og laina og pagsabot oy. Ang imong lawas ba? Kining Okra 5-in-1 coffee nga mapalit sa mga butika, makapalamis sa pamati, makapabaskog. Lagunang sago sa Okra 5-in-1 coffee, ang aphrodisiac nga Korean red Fanex ginseng at dunay mangosteen, makapagana, makapahimsog. Maayong apilan nimo sa healthy lifestyle aron dali mo epekto. Maayong duha mo sa imong partner ang mga pesa Okra 5-in-1 coffee aron pareho mag-enjoy kay himsog man mo. Dunya sweetheart ha.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo nai?
5: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. The station with more music, variety. 102.3

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
1: Mami, thank you po.
2: Thank you for what, baby?
1: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
2: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
1: Good din ito sa ibang kids, Mami.
2: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
1: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
1: I like Kidiyaki.
4: Basta Yaki! Yummy!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Moshi Moshi Shiki Yaki.
7: Ayong adlaw ko ninyong tanana ko po si Mami Joy o ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o kining Coffee Yaki. Kini ang mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo.
8: Mga igala, dili malikayan nga usahay kita masulubon, di ba? Pero ang pangutana, nganong masulubon ka? Nagaguol ka ba tungod kay daghang hinungdan, di ba? Sa mga teenager, labi na, gibiyaan sa uyab, problema sa pamilya, sa bana, sa asawa, problema sa mga anak, problemang pinansyal, walay kwarta, problema sa imuhang balatian, ang imuhang panglawas, ug daghan pang uban mga higala. Ayaw ka na dibdiba. Kay mao ka ng mga butanga ang makahatag og stress sa tao. O kung ma-stress ka, magdaot ka. O kung magdaot ka, dili ka na mamahimong produktibo. Gastos ka na o pabigat ka pa sa pamilya. Ingon bitaw nila ka ng stress, silent killer kung hindi pa mabuang ka. O mabuang o kung sa minadali, mamatay. Ilabi na kay kung ikaulaw nimo ang imuhang problema, nga mo hinungdan sa imuhang stress, nga dili lang man nimo maistorya, pastilan. Oo, dili na to, baliwalaon ka niyang stress. Ay, mga higala, adunay maayong buhaton. Pagkanta-kanta rago diha. O, bahala nagmaingon sila nga nabuang ka na nagkanta-kanta. Muna kay kinahanglan nga makabalot tamulingaw sa atong kaugalingon, mga higala. Kitang tanan, mga higala, dunay nagkalain-laing mga problema. Oo, tanan na ay problema. Wala, lahi-lahi lang tag problema. Magadipindi lang kini sa imuhang pagdala. Kay kung magpa-stress ka, pildi ka. Apan kung imo ka nakantakantahan lang og ikatawa, smile, may mahimong gaan ang mga bugat ni mo nga mga problema. Kanang dili gani ka makahuna-huna og maayo, ipahuway sa katulog o sa mga higala. Unya, pag matani mo, hapsay na ka imong panghuna-huna. Makahuna-huna ka na og solusyon. Pero kabalo mo, unsa ang labaw sa tanan? Ato nang ihalad nga to sa Ginoong ato ang mga problema? Atong isalig nga to kaniya? Kay siyara ang maghahatag og solusyon ni Ana. Kay kung kitara, unya, himuon pa natong gubot ang atong kaugalingon, gumikan kay aduna tayo problema, musamot hinuon ta nga magka-problema mga higala. Dito sa nasod sa Amerika, dunay kapin kung kulang 32.5 million nga mga US adults nga regular nagakanta-kanta nga mas nihimsog sila og na-enjoy ang ilahang kinabuhi. Kitang mga Pinoy mahiligon kaayo ta sa kanta, kumbaga mga music lover. Maong bisan asa dunay bidyokihan, basta dunay salo-salo o panagtigom, kanta gyud dayon ang pinakaunang maka-entertain. Napamatud-an sa mga researchers sa Iowa State University sa Amerika, ang isa ka oras nga pagkanta-kanta makapawala sa kabalaka og kaguol. Uban sa imong pagkanta-kanta, maayo usab nga ubanan nimo og pag-smile. Ang pag-smile do na usab makuha nga daghang mga benepisyo, makalipay kini sa uban. O di ba, makadaghan og higala, makapanindot sa imong gibati. Di ba, pagkanta diha og yabag, maunsa ang imong paligid, mga tawa. O di nalipay nimo sila tungod sa imong kayabag, napakatawa nimo sila. O inana lang na kadali mulingaw og tao. Aron makasiguro nga himsog, apili sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw tungod kay ang Yaki Herbal Capsule makawagtang usab sa stress. Kay mulami man ang imong pagkatulog, makapahuway ka og tarong mga higala. Kompleto sa nutrisyon ang Yaki Herbal Capsule, maong lahi nga kahimsog ang bation. Dunay taas nga antioxidant properties, mapagawa sa lawas ang mga daotang elemento. Pipila sa mga mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mao ang espirulina, luyang dilaw, malunggay, ahos, ampalaya, lagundi ug daghan pang uban.
7: Ani ang mga higala atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki.
8: Normal na ang blood pressure o nawala ang kasakit sa dughan sa lola ni Irene Isidro nga si Violeta taga Barili, Cebu. Kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Buwan siya ka na, pero may mataas yan ka ng BP ba? Nakadawag man may saradyo about ng Yaki, bakit patry di lola sa haplas? Kaayon man si lola mo, to gipalitan sa damo o Yaki Capsule. Mo yung ginamintain ka ron. Nandili na kayo magsakit ang dughan. So far, wala na sa mataas yung BP.
8: Ang ato ang mga produkto mga higala mapalit na sa Rose Pharmacy o sa tanang mga butika.
7: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-M-K.

0: Oras, ganap na nga, alas,
1: oras,
0: ganap
1: na nga,
0: alas,
1: oras,
0: sa ganap
1: na nga,
0: alas, otso na, otso na, otso na, otso na, otso na, otso na.
2: Narito ang... Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: kalisunan.
1: Mayo nga buntag ka na itong tanan. Higala, kumusta? Welcome sa Tinig ng Bayan. Adlaw kita karoon ng Miyerkules na 15 ng bulan sa Hulyo 2026. Good morning, Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Good morning, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte del Sur, sa probinsya sa Bukidnon. Good morning, kanatong tanan. Og usaba diha sa Davao Occidental. Good morning, maayong buntag, Davao Occidental. Tingin man sa mga parte sa Davao Oriental, siyempre mga higala. Oga usaba, good morning sa itong mga kaigsuunan na diha dapita sa may Davao de Oro. Makaabot nga po na itong signal mga higala sa itong mga mag-uuma o mga fishermen. May nga buntag ka na itong tanan. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Makigauban kaninyo sud sa isa ka oras nga itong tulumanong Tinig ng Bayan. Kung nga diin atong hisgutan mga higala ang daghang mga butang, mga panghitabo o mga sitwasyon sa ato ang nasod na mga higala kung diin daghang mga balita nga kinahanglan ninyo nga masayran amping lang kanunay ha. Kay diligid mawala kining mga aksidente sa kadalanan kagahapon. Doon na po yung mga aksidente nga nahitabo mga higala. O diha usab, luoy kay sitwasyon sa itong mga kaigsuunan nga naapektuhan ni ining linog mga higala. Di lang linog, grabe no, mga pagbaha pang lasinati mga higala, landslide, naliman ka ni Ana. So always sa amping kayo da kanunay, kining ato ang panahon karon mga higala, mao na gud ni. Wa tay mahimo no, mao na gud ni nga panahon na. So gikinahanglan ng gayod da mga higala nga pag-amping, pag-ampo. Dili lang puro paningkamot no, doon na gayod pag-ampo ang gikinahanglan na ito karong panahon na. Alas 5.12 na nga ito ang oras. Ano na ito ang mga nagunang mga balitang ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan sa ito ang tulumanong Tinig ng Bayan. Sus, intawon, nag-muraga, sa tawag gani. Katong nabalita kagahapon sa buntag mga higala, dati na mong kauban, o dati na akong kauban, no? Sa NDBC pa ko sa Cotabato mga higala, kipatay itong amuang technician. Samtang padulong unta ni sa duty kagahapon sa buntag. Gipatay, giambus di alapita sa may lungsod sa Maguindanao del Norte, particular sa Sultan Kudarat. Yan ang mga headlines. Sa ka radio technician patay human kinigi ambos kagahapon na samtang padulong sa duty dito sa Maguindanao del Norte. Samtang magnitude 6.5 nga linog ni Tayog sa may Balot Island kagabi. Headline. Samtang sa pika sa bahin mga higala, 14 anyos nga dalagita patay human iyang giluwas ang tulo ka mga igagaw human kini gituhak sa kobra. Headline. Sa pika sa bahin mga higala, atangin ninyo kining detalye, may kalambigitan usab sa usak ka pampasahirong tricycle ang gilamoy sa kalayo mga higala kagabi diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Samtang sa pika sa bahin na probinsya sa Cotabato gideklara na ng bird flu free. Og dito higala sa Davao Oriental kung nga diin katiil gipaligon ang monitoring sa kalidad sa ilim ng tubig. Og 500,000 pesos nga tabang nagpasiguro sa apil sa CMNHS sa Balangay sa Kadayawan 2026. Dito sa Pangil Bay mga higala, duhakas motorsiklo nagsungag, babaye og driver dali nga gidala sa ospital. Headline. Ang pingayod kanunay samtang sa pika sa bahin mga higala, usa ka driver usab sa pampasahero nga van ang nadakpan tungod sa pamamaligya og shabu.
0: Headlines.
1: Gapon mamuhulong ni ana. Pastila ni taon samtang sa mga balita nga nasudnon mga higala, impeachment trial. Pag sayang kuno sa public resources. Sumala pa ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Sa pika sa bahin mga higala, at ang ininyo, kung diin gipagtanggol ni Senador Alan Peter Cayetano, si Davao City Mayor Basti Duterte may kalambigitan sa sumala pa Operation Romanov.
0: Headlines.
1: Papel ni Vice President Sara Duterte sa background sa iyang ama tungod daw ngano mao kining hinungdan na kung ngano giimbestigahan ang assassination threat sumala pa sa NBI official.
0: Headlines.
1: Detalye sa mga balita musunod na.
2: Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
1: Alas 5, 16 ang oras.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan po ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan!
3: Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:18 na nga itong oras ang karon na sa detalye sa itong mga nakunang mga balita. Itong unahan mga balitang pang-international dito sa nasod sa China mga higala. Nikabat nga ito sa kapin na 240,000 ka mga mulupyo sa Quancheng County, Hebei Province sa China ang naapektuhan sa bagyong Bavi. Human na kini, mitugpa sa maong nasod o nagdala kini og kusog, ulan o grabing pagbaha. Daghang bahay na sa amihanan o amihanang sidlakan sa China ang naapektuhan kung diindulan sa 1,800 ka mga mulupyo ang na-stranded samtang gipadayon sa mga otoridad ang pagbalhin o paghatag o temporaryong kapuyan. Sa mga apektadong pamilya, gipataas na usab ang red alert ang Liaoning province tungod sa hulga sa kalit nga pagbaha. Diin na gisuspindi ang trabaho, negosyo, pipila ka mga biyahe sa tren o klase sa ubang mga lugar. Sumala pa labing nga kusog nga bagyo ang amigo sa mainland China karong tuiga. O gagi pa si Danan Usab sa China Meteorological Administration nga posible pa nga musangpot o thunderstorm, hailstorm o kusog nga hangin nga mabot sa 117 km per hour nga mamahimo nga mupasamot pa sa pagbaha sa daghang lugar sa ilahang nasud.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 higala nga tong oras sa pika sa bahin. Buta ni US President Donald Trump kabungkagon ang International Criminal Court kun ICC tungod sa giila kining hulga sa soberenya sa Estados Unidos. Kini ang gilusag karon sa administrasyon ni US President Donald Trump nga kung diin iyahang gipakusgan ang kampanya para bungkagon ang maong ICC o sumala pa nga hugtanon nga gilimod sa US o Estados Unidos ang gahom sa ICC nga mag-imbestiga o mag-hikay sa o mag-kiha batok sa mga katawhan o mga opisyal sa maong nga nasod gani tumong sa ICC nga susihon lang ang mga grabe nga pagsupak apan nahimo nga mas radical o mas ming grabe kini dayong pagpamugos nga dili tugutan sa Trump administration ang korte nga paghahulgaan sa mga opisyal sa ICC ang mga mulupyo o katawhan sa Amerika. Ingon pa ni US President Donald Trump nga kung diin sumala pa ni Hangyo nga dili na hinganlan pa ang pipila ka mga gikonsiderang opisyal aron i-target sa ICC mao ang pagpatuma na sa travel ban, revocation sa visa, pagpahugot pa sa sanction na batok sa ICC o ang ilang mga affiliated organizations o diplomatic pressure o sa ubang mga nasud aron na mo mabuwag ang maong international tribunal.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 na higala ang atong oras. Susno ko nga mabuwag ka ng ICC mga higala, mag-unsa na lang ang Marcos administration. Wa na'y daganan mga higala. Alas 5:22 samtang sa pika sa bahay na mga balita nga nasunod. Sa tuwang mga balita nga nasunod mga higala, may kalambigitan sa nagapadayon ng impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte. Dipinsahan ni Senador Judge Alan Peter Cayetano si Davao City Mayor Sebastian Basti batok sa mga aligasyon nga may kalambigitan sa gitawag og Operation Romanov. Gimo ni Cayetano ang pamahayag human naghatag kini og bag-ong pahayag si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa ikalimang adlaw nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa pagpangutana ni Senator Judge Rafi Tulpo og Panpilo Lacson nga gipamahayag ni Lutok nga sumala pa target sa bahad dili daw si Vice President Sara kundili ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ang iyang pamilya. Sumala pa ni Lutok ka nakita sumala pa sa mga investigador sa NBI ang usa ka statement ni Mayor Basti Duterte sa usa ka rally ni atong Enero kung asa gisulti ni ini ang Operation Romanov batok sa iyang pamilya og Romanov family sa Russia isip bahad sa Pangulong Marcos. Ang Romanov family ang ulahing dinastiya sa mga Tsar sa Russia og gipatay kini niadtong 1917 human ang Bolshevik Revolution. Apan sumala ni Kaitano nga dili dapat dili dayo na ikonsidera bilang bahad ng pamahayag ni Duterte o gamay pagkalahi ang bahad sa usa ka direkta nga pagbahad. Gihatag agaduot pa sa senador nga importante mamahimong mag-amping ang impeachment court sa paghatag og konklusyon labi na nga dili pa na dungog ang pagsulti sa Romanov o direktang may kalambigitan na sa usa ka plano sa usa ka lamang simbolismo. Sumala ni Kaitano nga dapat mamahimong patas ang korte dili lamang sa first family kundi pati apilo saba kay Mayor Basti Duterte o sa pamilyang Duterte samtang nagapadayon pa ang pagdungog.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala ng atong oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon mga higala nag-usik usik lamang kuno sa public funds ug resources ang nagapadayon nga impeachment trial kini isigun pa ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa niya nga wala kunoy igong ebidensya para suportahan ang mga akusasyon batok ngadto kaniya. Sumala niya nga gipamatud-an sa ikaapat nga adlaw nga pag taral nga dugay na niya nga gihatagag duot nga walay ligong ebidensya ang impeachment complaint. Gitawag sa Vice Presidente nga fiction lamang ang aligasyon nga nagbahada siya o nagkontratag assassin kung dili niya mamahimong himuong kamatuuran ang maong kathang isip lamang. Sumala pa niini nga ang usa ka impeachment trial dapat katuhuan may ligong ebidensya o dili ng gikan sa mga chismis. Sumala pa niini nga ang paghimo og mga lakang walay igong ebidensya makaapekto sa integridad sa institusyon na pagpahinay sa pagsalig sa publiko og mahimong babaga sa pagpangita og kamatuuran.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahin. Imbestigahan na sa National Bureau of Investigation NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok ang sumala pa nga dili pwedeng baliwalaon nga pagkomisyon sa bahad ni Vice President Sara Duterte batok kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pamilya ni ini ug sa igagaw nga si Martin Romualdez nga kanhing House Speaker tungod sa iyang posisyon ug background sa iyang pamilya. Sumala ni Lutok nga appeal sa mga hinungdan kung ang anong gipailawom sa NBI ang investigasyon ang pahayag sa Vice Presidente niadtong Nobyembre 2024 online press conference sa tungod sa katakos ni ini nga muhimo og maong bahad sa ikalimang adlaw nga impeachment trial gipangutanan ni Senate President Sirwin Gatsalian si Lutok kung unsa nga basihan sa NBI Cybercrime Division na para mutuo nga dunay gihire nga tawo si BP Sara nga mamahimong mupatay sa pangulo unang ginang og igagaw ni ini. Sumala ni Lutok nga bisan na gipanghimakak sa Vice Presidente ang aligasyon nga grave threat nagatu ang NBI nga nakita nila ang mga elemento sa naasoy nga krimen tungod sa iyahang mga nahimong pamahayag og mga tao nga nakaistorya niya. Sumala pa ni Lutok nga buot unta nila nga makaistorya sa personal ang Vice Presidente aron na klaruho ng kung tinuod bang aligasyon may kalambigitan sa gikaistorya ni ining assassin apan wala kuno nakig-alayon ang Vice Presidente sa ilang gipahigayong investigasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higala ng atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pinakaulahing balitang national higala. Dili na ipatawag pa sa prosecution na isip mga testigo sila si Attorney Zuleika Lopez, ang iyang Chief of Staff sa Vice Presidente, kauban na si Captain Belinda Bello, Kini ang opisyal nga gikumpirma sa panel human ang ikalima nga adlaw nga impeachment trial kagahapon samtang formal nga gisugdan ang ikaunom nga adlaw sa pagdungog karong adlaw gipasabot usab sa private prosecutor Lorna Kapunan nga unnecessary og redundant na ang pagatestigo sa duha kalabot sa Article 4 sa impeachment case o ang issue sa grave threats o assassin na plot batok sa First Family. Sa pika sa bahin, nagipanguluhan usab sa miaging adlaw sa pagatubang ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok, gipa niguro ni Lutok, nga base sa ilang visual analysis sa tungod og dili AI fabricated o splice ang viral video sa pagpanghulga sumala pa sa Vice Presidente batok ka sa unang pamilya. Sa dihang gipangutanan ni Senador Win Gatsalian kung aduna ba ay kapasidad si Vice President Sara Duterte, nga tumano ng iyang hulga gitubang ni Lutok nga gawa sa iyang gahom isip bisi presidente makita usab kuno sa background sa iyang amahan nga si kanhing pangulong Rodrigo Duterte nga nagatubang karon og kaso sa International Criminal Court.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala mga piyo sa kita, mga piyo sa kita, mga higala para dunay lightning mag di ka kapangapi o niya adik na kagapi mga higala no. Aw. Ah. Kulang ang adlaw pag di makapangape. Samot nagmakatilaw kag Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1 mga higala. Di nakamutilaw sa lain pang kape kay lahi gayod ang kalami ha, sa Kopiyaki mga higala.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ay, nagkape ko Kopiyaki 7-in-1 sir, taga Buntag yun na siya.
5: Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka.
4: Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan buhok ka na kinalutang ganyan niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo drama si Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng bayan!
1: Tinig ng bayan!

0: sa Balita Mahigala sa Davao del Norte. Nakita na sa mga otoridad ang usa ka patay nga lawas nga nana sa state o nasa advanced stage of decomposition sa may umahan sa Puro 4, Upper Barangay Santo Niño, Talaingod, alas 7:30 ang takna. Kagahapon na sa buntag, sumala pa sa Talaingod Municipal Police Station. Usa kini kapatayng lawas sa mga usa ka babayi nga nagasulubog pula nga t-shirt, itom nga jogging pants. Wala nakita na unsa mang identification card o butang nga mahimong muila sa mga nga biktima. Padayon pa nga gipahigayon nga investigasyon na busa nanawagan usab ang kapulisan ngadto sa katawhan o sa pamilya nga nawad anong miyembro ni ini, paryente baka gigala nga makigalayon ngadto kanila aron na maberipika ang pag-ila sa maong patayng lawas sa babayi.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Atong Siren Higala mga balita gikan na dito sa Misamis Occidental kung diin duha ang naangol sa diyang nagsungag ang duha ka motorsiklo. Detalye sa mga balita pinagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Naangol ang usa ka lalaki nga 46 anyos human maapil kini sa banggaan ay sa duha ka single motor dito sa may St. Francis poblasyon sakop sa lungsod sa Kapatagan, probinsya sa Lanao del Norte. Ang biktima giila nga si Jonas Labrador Manabanta, residente sa Purok 1, Barangay Abaga, sakop sa lungsod sa Lala, sa sangpit nga probinsya. Sa inisyal nga pag-assist sa MDRRMO Kapatagan o Emergency Response Team, nakitaan nga conscious ang biktima apan matod pa nakaangkon kini og samad sa iyahang tuo nga BTS. Base sa inisyal nga investigasyon, nagmaneho si Manabat sa iyang motorsiklo gikan sa poblasyon Kapatagan padulong unta kini ngadto sa Barangay Maranding. Apan pag-abot niya sa intersection sa St. Francis de Assis, kalit matod pang mitabok gikan sa crossing ang laing motorsiklo nga gimaneho ni Aisel Abapo hinungdan nga nagbangka ang duha ka sakyanan. Sa pag-abot sa mga responder sa lugar, wala na dito si Abapo kay gidala kini dali ngadto sa Balay Tabalanan sa concern nga driver sa payong-payong. Ngadto sa pinakaduol nga patabalan ang mahatagan kini o kinanali nga medikasyon. Dali usab ng bitubag ang MDRRMO Emergency Response Team aron hatagan o gaunang pag-atiman ang naangol nga biktima o kinoon ang matod pa nga gikinahanglan nga emergency response sa maong lugar. Parayat karon nga imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang himpit nga kahimtang o responsibilidad sa maong aksidente. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update, mga katinig. Gikan dito sa Misamis Occidental, samtang sa pika sa bahin na sungkit ni Kyrie Nicole Tagalugin, taga Barangay Dalapang sa Usamis City. Ang Corona Isip Miss Ascenso Usamis Tourism 2026 sa gipahigayong Grand Coronation Night kagabi sa Ascenso Usamis sa Wellness Park. Kung diin nasungkit usab, isip pa first runner-up ni Ashantelu Ayesha Almonia nga nagagikan sa Barangay Gango. Second runner-up usab si Alaysa Bentulan sa Barangay Katadman, Manabay. Nasukit usab ni Jureen Grace Ake sa Barangay Labo ang third runner-up o ang fourth runner-up mao si Mig Ryan Lasconia nga nagagikan sa Barangay Baybay, San Roque. Ang maong aktibidad may kalambigitan sa pag-celebrar sa 78th founding anniversary sa sudad sa Usamis. Samtang gipasalamatan usab ni Miss Ascenso Usamis sa Tourism 2026 Nicole Tagaluin ang provincial government ingon man ang local government sa pagpahigayon og maong aktibidad kung nga diin sumala pa niini nga ihang gina-promote karon ang youth tourism og opportunity sa para sa mga kababayenan sa syudad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Igala mga piyo sa kita, higop sa kape kay hayag na taas ng sidlak sa adlaw. Pero kilom-kilom, no? Murabag kaulan nun sa sayong kabuntagon. May buntaga sa itong mga kaigsuunan nga mga mangingisda, diha dapita sa Baroy, o ingon man diha sa Lala, o sa Uban pang dapit na sa Panggal Bay mga higala. Oo. Tugang uban sa pagbantay sa ilang peace pen.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong mga mag-uuma mga higala, sayo kayo magmata sa mga rubber tapper nato sa probinsya sa Cotabato, may buntag kanatong tanan pangapisa. Okira 5-in-1 coffee ingon man sa itong mga mananagat ya, sa Davao Oriental mga higala o mga mag-uuma. Oo. Sayo kayo nag-adto sa umahan ni ato ang mga kaigsuon mga mag-uuma diya sa Baganga, labi na sa ilang palayan mga higala, no? Nindot ang palayan ng Baganga. Good morning, o gadi usaba sa Caraga, Davao Oriental. Higop sa tagkape be? Okay ra 5-in-1 coffee? Okay ra ba kanimo?
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy? Honey.
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantod ka rin.
7: Ngana po?
6: Eh, morob din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan.

0: mas maraming mamamayang 7 nyo na maging volunteer blood donors. Ayon nga dito sa RHU, mahalaga di umano ang voluntaryo at regular na pagbibigay ng dugo upang matiyak ang sapat na supply para sa mga pasyente na kailangan ng agarang blood transfusion. Kabilang dito ang mga taong mayroong leukemia at iba pang uri ng cancer, mga pasyente may anemia o dengue, mga biktima ng aksidente. Nako, yan talaga ang pinaka-importante, no, na magkaroon ng sapat o sobra, dapat sobra na blood yung blood bags na supply bawat barangay at ang mga sumasailalim sa operasyon. Batay nga kasi sa World Health Organization, WHO, ang isang bag ng dugong na ibibigay ng isang donor ay maaaring makatulong sa hanggang 3 pasyente dahilan upang maging mahalagang bahagi ng serbisyong pangkalusugan ang blood donation. Kaya sa pagdiriwang ng National Blood Donors Month, patuloy na humihikayat ang RHU Mid-Sy at HEPO para sa lahat ng mga kulipikadong individual na makilahok sa mga blood donation activities at suportahan ang mga programa sa voluntaryong blood donation upang makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay at mapanatili ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Alam mo, Kanoy, no, nakakapansin-pansin talaga yung bagong trend, no, dito sa blood donation. Dala nga ng pagbabago din ng health, yung lifestyle ng mga tao. Dito sa bayan ng Misayap ay napansin na dahil sa tumaas ang bilang ng mga high blood pressure, mga diabetic na mga tao at iba pang mga health concerns ay napalubhang napakataas ng mga disqualified na mga sana ay magdo-donate, lalong-lalo na dito sa mga pamilyang una nang nakakuha ng serbisyo at kinakailangan ng replenishment, yung kailangan papalitan. Nagkakaproblemahan dahil nga sa kailangan pa nilang maghanap ng ibang individual na hindi nila kaanak o kadugo sapagkat obligado silang magbabayad, quote-unquote, ng kanilang inutang na dugo sa blood bank. Mariban pa riyan ay sa sobrang stricto ng screening system, syempre pa na pinapatupad ng ating Department of Health dahil nga rin sa banta ng tumataas na bilang ng mga sexually transmitted diseases o STDs sa ngayon na siyang magiging dahilan upang ma-disqualify ang naisa ng magdo-donate ng dugo. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update ang mga katinig maoginay suliran, no? Sa pag-donate og dugo mga higala kay gikinahanglan mang gyud ipailaom sa makuting screening ang usa ka individual nga donor kay para dili makatakod, no? Labi na ang sa kasamtangang panahon di kalikayan. Taas gud ang kaso sa sexually transmitted diseases mga higala. Oh, so ako regular donor, no? Every 4 months kung mahimo mo pakuha gayon, pero reklamo sa kuha ang blood bank. Ayaw lang sa pagkuha, sir. Reserve lang ka. Kay kinilaging royal blood kita mga higala pangitaunon, no? Type AB positive, lisod kay pangitaon niya, lisod dugo. Talagsa na po yung mangita o mga higala sa maong dugo, masayang radaw. Alas, sige, usahay eh. Kana sa last na nakapakuha, last month yata, nakapakuha ko diyan sa Barangay Paco. Anyway, alas 5:22, higala, importante kayo ang paghahatag o dugo. Pag-donate, no? Kung kamo, healthy, pag-donate mo o dugo para mas musamot pa mo ka-healthy kay nga, no? Kanang dugo nga imong ihatag mga higala, makatabang sa mga nanginahanglan, siyempre. Og makatabang usab sa imuha kay kanunay bag-o imuhang dugo. Kay kung imula lang pasagdan diha sa imong kaugalingon, mamatay ra nag-iha, mawa, masayang ra ba, no? Ingon ana mga higala, no? So, 3 days, usually ako, observation ako, 3 days, mas himsog na ang pamati. Usually ang uban na 24 hours, to bata-bata pa, 24 hours, okay na, no? Back to normal na dayon mga higala. Ang imuhang kondisyon o mas mulami pa imuhang pamati. So, kaysa masayang lang na sa imuhang sistema, ihatag i-donate na. Ayaw ka-adlock niyang aguho. Aguho. Dagom nga murag aguho kadako, no? Aguho ba tawag niya? Aguha. Aguho. No? Kala pa, pantay bitaw sa sako. Kala na may galang kadako. Pero wala may sakit. Wala nang pinakaglamigas. Sakit pa magaya ng

0: pinaakan sa utitod. Utitod ba? Taka lang bisaya, no? Atitud. O, ka namang lamigas nga, ito mong lubot nga pula ba? Sakit kayo maak na. Sakit pa na maak, no? Kaysa sa dagong may tuslok niya sa imuhang kuha nagdugo mga higala. Anyway, alas 5:54 na nga itong oras, samtang sa Pikas Bahin, dugang nga mga balita gikan sa Kidapawan na City, na sunog ang usa ka tricycle samtang nagalawig sa Diamond Street, Barangay Poblasyon, kagabi, nga sumala pa ni sangit dito sa usa ka cable sa kuryente sa usa ka opisina. O kalit lamang kini nga midilaab, paspas nga niresponde ang mga tawhan sa Bureau of Fire Protection. Apan naog daw gayod ang maong tricycle nga ginapag-inagipa nag-ihan sa usa ka taga manungol ni ining dakbayan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ito usaba sa Usamis sa City. Sa reporta sa Pangil Bay mga higala, Joy FM Pangil Bay, kung nga diin na paspas nga girespondihan sa mga tauhan sa Bureau of Fire Protection sa Usamis City ang usaka na itabong nga sunog sa ikaduhang palapag o second story sa Gloria Bazaar sa may Rizal Avenue sa Barangay Poblasyon, kung nga diin ika-report nga kalit lang nga nagdilaab ang ika-taas o nasa second, ikaduhang andana ni ini. Madayon pang gihimong investigasyon na sa Bureau of Fire Protection para masuta kung sa hinungdan o unsa kadako ang damyo sa maong sunog. Human ang pila ka minuto nga pakigsangka sa kalayo na patay ra usab sa mga bombero ang maong sunog.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang nga balita mahigala gikan sa Joy FM Pangil Bay. Oy, pampasahirong driver sa pampasahirong van na maligya og syabo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Nasikop sa mga otoridad, detalye sa balita pinagi sa tongkabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
2: Pan sa kapulisan ang giilang si alias Japit, 47 anyos, minyo kini residente sa Purok 1, Barangay Karangan, sakop sa siyudad sa Usamis. Matod pa sa kapulisan, ang maong suspek usa ka driver sa van nga nagabiyahe sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o IBGT. Base sa report, gilusad sa mga operatiba sa Usamis City Police Station, ubos sa pagpanguna ni Police Major Agustin Arazo. Ang bypass operation dito sa Purok 2, Barangay Bagakay, dool sa Witting Shade nga nahimutang o nahimutangan tapad sa Bagakay Spring Atoll sa operasyon. Matod pa, malampusong napalita sa ang pursuit buyer o gusag ka sa si o putos sa gidudahang shabo nga nagdad kini og 500 pesos nga nagsilbi kining isip bypass money o mas transaksyon. Gidayon nga gidakop ang suspect o gihimuan og body search sa presensya sa mga saksi. Din na-recover usab ang laing siyampa ka mga rectangular heat cell plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabo. Lakip ang putosa nga napalita sa pursuer buyer. Mikabat sa napulo ka sachet ang nakumpiska sa operasyon. Ang tanan nga ebidensya gidala kini sa Usamis City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o laboratory examination. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Usamis City Police Station ang suspek samtang ipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang padayon usab ang pahimang ng kapulisan ngadto sa publiko nga makigtambayayong sa kampanya batok sa illegal nga droga, pinagi sa pag-report gayudayon sa mga kahinahinalang kalihukan sa mga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:57 na higalang atong oras, samtang 500,000 pesos nga tabang nagpasiguro sa appeal sa CMHS Balangay Kadayawan 2026. Detalye sa balita pinaagi ni Kaobang Tinig 26, Erwin Abadhay.
1: Nang kanayunan, Tinig ng Bayan!
3: Nasiguro na ang pag-appeal sa City of Mati National High School Balangay City High Performing Arts sa Kadayawan Festival 2026 Street Dancing Competition, human na makadawat og 500,000 pesos nga pinansyal nga suporta gikan sa Provincial Government of Davao Oriental ubos sa pagpanguna ni Governor Nelson Deng Hiranga. Ang maong tabang miabot human na mipadayag ang grupo nga posibleng dili makasalmot tungod sa kakulangan sa pondo. Gamiton kini sa ilang pagpangandam alang sa indak-indak sa kadalanan nga ipahigayon sa Agosto 16 sa Davao City. Ang Seminiches Balang ay mawang back-to-back champion sa kompetisyon ni atong 2024 o 2025 o karon nagtinguha nga makuha ang ilang ikatulong sunod nga kampiyonato samtang gipasundayag ang kultura, talento o pagkamamugnaon sa Oriental Davaoenyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pinakaulahing balita nga lokal, mahigala gikan na sa probinsya sa Cotabato, giyadeklara na sa Department of Agriculture kung DAEC pa bird flu free ang probinsya sa Cotabato human ang malampusong gipahigayong disease control and surveillance measure batok sa highly pathogenic avian influenza kung HPAEI. Nakalatid kini sa Memorandum Circular Number 32 Series of 2026 nga gipirmahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga dunay petsa nga Hulyo 9. Kainom duman Oktubre ni atong nilabay nga tuig 2025 nakatala ang lalawigan sa Cotabato o duha ka kumpirmadong kaso sa HPAI subtype H5N8. Usa ka backyard poultry farm sa lungsod sa Mlang. Sigon sa Office of the Provincial Veterinary nga nahimong importante ang pagpaspas nga pagpatuman na sa lakang sa provincial government inguman sa Department of Agriculture ug lokal nga panggamhana na sa lungsod sa Mlang para makontrol ang maong sakit. Apil sa gipatuman ang mga lakang nga hugot nga veterinary quarantine o border checkpoint o monitoring sa mga poultry farm padayon nga information campaign o ang pagpakusog sa kapasidad sa mga barangay animal health providers kon BAHP. Sa bisan pa sa mga deklarasyon giawhag usab ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang publiko nga magpabiling maalerto o padayon nga mag-monitor o tumanon ang biosafety protocols. Gipahimang noon usab ang mga poultry raisers nga i-report dayon sa OPVET o sa ilang municipal o city office sa veterinary kung unsa mang mga gipadudahang mga sintomas nga kalit nga pagkamatay sa mga manok, itik o lain pang mga langgam.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawa na kita igong oras sa unang bahay ng Tulumanong, Tinig ng Bayan, musunod na ang atong primetime edition uban na si Tinig 2 Karomi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni Tinig 43 John Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario Mangbuntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: O daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, look kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
6: Inaudit ko yan kay isauna ko yan sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang adugun ko na niya si kuya gisulayan ako siya igo man jud siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong dugun kuya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
7: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic, kanang si na wala akong bugas kung namang si mga wak-uwat kanang kanang si na wala ko siya
7: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
9: sa ayos ang ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang 6:00.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome doon sa itong programang Tinig ng Bayan, mga katinig, Pizza 15, sweldo. No? Pizza 15 sa bulan sa Hulyo o adlaw nga Miyerkules, mga katinig. Mga katinig, ito mga ginikanan nga doon ay mga ginapa eskwela nga mga bata. Andam-andam na kita, no? Ato ng pamukaw ng ato mga bata o andam na para sa pagtungha in the same way nga ato na pong giandam ang ilahang pamahaw. O gayog kalimti mga katinig, no? Ang ato ang mga kabataan sa nato padtong sa eskwelahan, ato uyud ka ng patumaron. O kidi yaki vitamins, pang pabright, pang pagano mo kaon, mga katinig. O mga ginikanan, no? Ato pong medyo okay naman ang panahon, nakaguwas naman si Bagyong Inday, no? But dili kita mag kumpiyansa, ato gihapong padalhon na ato ang mga kabataan og mga kapote, payong og pagpangandam pa sa niining dili maayo pagayod nga klema. Mga katinig, gahapong adlawa. Ay karon ng adlawa di ay. Unya na ta ng gahapon. Karong adlaw mga katinig, nga ito ang mga katinig 30 o 24 na nagsuroy-suroy, nangita o madakpan nga nagpaminaw sa ito ang programang Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM. Doon sila yung mga bit-bit, mga premyo, nga mga pa-premyo nga Yaki products sa inyo, ha. So bantayin ninyo, basi o kamu ang madakpan niya. Taod-taod makauban na to si kaubang 40, no? Nagbiyahe pa siya kay na suguan siya sa itong mga kaparian. Mga katinig, nikailap na po, daduna na po'y hagit nga dala ni aning ASF or African Swine Flu. Mga katinig, kining African Swine Flu. Mauni ang ni daot sa industriya sa swine or sa kining hog raisers, mga katinig. Aha. Okay, mga katinig, atong ginapaning kamutan, ano siya? Mga katinig, subay ni ani og in relation ni aning African swine fever nga ni kuya na pag-usab dali sa ato sa North Cotabato, not necessarily North Cotabato, not necessarily Tibuok province. Ano sa din niya, si Dr. Rosemary Guzman. Doc, magandang umaga. Siya po ang OIC Provincial Vet ng Cotabato province. Doc, welcome sa Tinig ng Bayan. Naimbag na bigat kanyam. Hello, Doc.
1: Romy?
0: Yes, Doc.
1: Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Naimbag nga bigat, Doc.
1: Yes, sir. Mm-hmm. Kabakan, naimbag na bigat.
0: Doc, meron na naman daw tayong ASF dito sa ating probinsya. Which particular place and gaano nakarami? If you have statistics on it. Dahil, siyempre, while nung unang bugso ng ASF, tayo lahat ay narattle at hindi na natin alam pa paano siya i-manage. But today we have learned a lot na itong ASF pala ay manageable. So una Doc, saan ito nangyari at ilan na po yung ating mga swine na naapektuhan nito?
1: Yes, sir. Good morning once again. At isa pong pagtutuwid, ano, sir, hindi po sa ating probinsya nagkaroon ng ASF or African Swine Fever. Bagkos ito po ay sa Karatig probinsya po, particularly sa Davao region. And I've heard also na meron din pong kaso ang Visayas region, particularly ang Negros and Iloilo region. So wala po dito sa ating probinsya.
0: Thank you, Doc, for the correction. But despite the fact na wala dito sa ating probinsya, of course, meron tayong mga precautionary measures.
1: Yes, sir, correct. So, because of this mga reported cases, So, nagkaroon na po tayo ng heightened alert sa ating itong mga quarantine centers.
0: Mm-hmm.
1: Meron po tayong 10 quarantine centers sa ating buong probinsya. So, mahihirapan na pong lumusot ang lahat ng mga nais na lumusot saan man sila gustong pumasok. And also, we continue to implement the ASF guidelines across the 10 quarantine centers, no? So, alam na po ng ating mga aides kung ano ang kanila mga dapat natingnan, ano po ang mga bawal, ano po ang kailangan mga dokumento na dalhin ng ating pong mga shippers para po sila makapasok sa ating probinsya.
0: Aha, shipment permit, of course. At ang shipment permit has to be supported by health certificate, animal health certificate. Tama po ba, Doc?
1: Yes, sir. Aside from that, kailangan po, lalong-lalo na sa atin pong mga baboy, dapat po ay negative po sila from ASF. Ibig sabihin, nakunan po sila ng samples at lumabas po sa laboratorio na negative po from ASF ang atin pong mga baboy. At gayon din po, ang atin pong mga manok, dapat din po ay AI-free. So, nakolektahan din po ito sila at na negative po sa avian influenza.
0: Okay, Doc, nabanggit niya rin yung avian influenza, no?
1: Yes,
0: kumusta po ito? We understand earlier meron ng declaration na yung probinsya ng North Cotabato ay free of avian flu.
1: Yes, sir, correct po. Recently, noon pong Friday, nakatanggap po tayo ng communication no less than from the DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. declaring the province of Cotabato as avian influenza free province.
0: Mm-hmm. Bago tayo magpapatuloy, Doc, kasama po natin si Tinig 40, Ruby Padilla Season. Good morning, Tinig 40.
2: Good morning, Ma'am Ruby.
3: Usman.
0: Mm-hmm. Doc, balikan ko muna yung ASF, ano? Kasi sinasabi nyo na kinakailangan may mga certifications at this is true to all types of animals na itatravel po. Pero itong ASF po, dati yung requirement especially sa mga malalaking farm or medium-sized farm, ay dapat mayroon kang 15 blood samples na isasubmit sa laboratory test that will be a basis of BAE to issue a shipment permit. Ganun pa rin po ba yung policy natin?
1: Yes, sir. Ganun pa rin po. Hindi po nagbabago ang ating mga polisiya. Yan po ay para maprotektahan natin ang ating pong mga swine industry dito sa ating probinsya.
0: Mm-hmm. Yung sa Visayas, kahit gaano man kalayo yon, there are still possibilities na makarating dito yung kanilang mga pork products, ano? Mas lalo na po itong Davao. So ano po ang marching orders ninyo? You were saying na alert na po yung ating mga quarantines. But sa quarantine po, ano ang specific order as regards pork products coming in from Davao City? Because hindi lang po Davao City ang maaapektuhan nito. Like for example, Tagum, dadaan yan ng Davao City. Other places pa, no? Siguro yung dito banda sa bukid noon ay posibleng dadaan din yan sa Davao City. Ano po ang SOP sa pagka ganito para malaman po ng ating mga travelers na posibleng magdadala ng meat products sa going to North Cotabato?
1: Okay, thank you so much po, no? So, sa lahat po ng ating mga shippers na gustong mag-angkat ng mga, sabihin natin mga karne sa ibang lugar, kinakailangan po mag-secure kayo ng Certificate of Meat Inspection aside po doon sa mga documents natin ng mga shipping permits and everything, no? At dapat po, yung pong lugar na kung saan dadalhin nyo ang inyong mga produkto ay dapat merong acceptance mula po sa ating mga veterinaryo sa ating mga munisipyo.
0: Mm-hmm. gaano po tayo ka-equip with the personnel and other resources para po talagang ma-monitor ito. Because mamaya po, later after this question, alam natin po, di ba, merong from red to orange to green. Baka pwede nating mapaliwanag din po yun later, yung green to orange to red. But before that, gaano po tayo ka-equip pa? Dahil hindi lang po ito true for North Cotabato but all provinces sa buong bansa.
1: Okay. So ang ating pong mga quarantine aids sa lahat po ng ating mga veterinary quarantine service centers sa buong probinsya, sila po ay equipped na mag-rekisa po ng inyong mga gamit, lalong-lalo na ang mga meat, animal products, ang inyong pong mga hayop, at hinahanap po nila ang inyong mga dokumento na dala-dala kung tama po ba, kung baka po ito ay falsified, baka po ito ay na-forged, baka kulang. So pag po kulang ang inyong pong mga dokumento, pinapayuhan po natin na ang ating pong mga shippers should comply with the necessary documents or ipapa back to origin po natin ang kanilang mga dala-dala or i-confiscate po natin ang kanilang mga dala-dalang mga meat products. So kailangan po i-secure ninyo ang inyong mga certificate of meat inspection and certificate of acceptance bago po kayo ay makapasok sa ating pong probinsya.
0: Mm-hmm.
1: At binabalaan na po natin ang ating mga shippers na ang ating pong mga quarantine aids ay handa para tingnan kung ano man po ang inyong mga dala-dala at ang inyong pong mga dokumentong dala.
0: Mm-hmm. You were saying, Doc, in relation sa mga dokumento na siguraduhin na hindi forged or falsified. What are you saying? This, meron bang mga incidents in the past na may mga falsified travel documents para sa mga animals?
1: Yes, sir. No, hindi po natututo ang ating pong mga kababayan na nalalaman po ng ating mga quarantine aids kung ano po kung ang inyo pong mga dokumento ay falsified sa mga pirma, sa mga dates, sa mga number. Meron po kaming mga sikretong tinitingnan at dun po namin nalalaman na ang inyo pong mga daladalang dokumento ay hindi tama.
0: Mm-hmm. And your quarantine personnel sa field po ay alam itong mga sikreto na ito? Well,
1: yes,
0: oriented sila?
1: Yes, sir. Correct po.
0: Mm-hmm. Doon po sa kasi po, ano ko na lang din po ito, something that we do on a monthly basis kasi halos monthly nagbabiyahe kami ng mga horses going to and from competitions all over Mindanao. At in stricto po, yung mga quarantine natin sa EIA. At ngayon, dinagdagan pa po ng SORA. Tama po ba?
1: Yes, sir. Correct.
0: Mm-hmm. Ang tanong po natin, bakit pag itong mga racing horses ay iniinstriktuhan sa mga quarantina, pero yung mga horses na binabiyahe, dumadaan sa mga quarantina, pupunta sa mga horse fight, bakit hindi po napapansin namin, dire-diretso lang sila?
1: Ang horse fight po ay pinagbabawal, no? So,
0: of course, they will not declare we are going to a horse fight. Uh-huh. But the fact that these horses are going to horse fight at dumadaan sa mga kurintina, kahit saan sila pupunta, dapat pag dumaan sila sa kurintina, hingihan sila ng EIA at saka SORA test at saka travel permit, shipment permit.
1: Yes, sir.
0: Mm. Bakit hindi po sila hinihingian? Ang dami naming nasusundan. Ang dami naming nakikita. Ang theory tuloy, nagbigay ng lagay.
1: Okay. So, meron na po tayong mga quarantine aids na napatanggal because of that. Na meron po mga nagre-report. So, i-report niyo po sa amin ang ating pong mga tiwaling mga quarantine aids at sa i-investigan po natin yan. Kung kinakailangan po na ipatanggal natin sila, then we will do that. Mm-hmm. Hindi po nanginginig ang ating governor na one strike policy na kung gumawa ka po ng hindi maganda, well, at the end of the day, alam niyo na po kung saan kayo lulugar.
0: Mm-hmm. Another thing, Doc, ang napansin po namin, hindi uniform yung mga policies ng BAE sa lahat ng region, lahat ng provinces dito lang sa Mindanao. Dahil for example, yung Bukidnon, yung validity ng kanilang AIA ay 4 months, pati na rin po yung SORA. But in Region 12 po, 6 months pa rin po yung validity ng kanilang mga blood tests. Bakit po ganun?
1: Ang atin pong avian influenza, ang validity po ay 6 months. Tama po yun siya.
0: Aha.
1: Yes. Kung ang iba pong probinsya ay siguro sabihin natin na iba ang kanilang mga patakaran, well, isasangguni po natin yan sa Bureau of Animal Industry and we will talk about that sa kanila po para mabigyan po ng kaliwanagan kung bakit po iba-iba ang mga issuances.
0: Mm-hmm. Dapat national kasi, Doc, di ba? Kasi paano kung nanggaling ka sa North Cotabato or anywhere in Region 12 tapos pupunta ka ng Region 9. Sa Region 12, okay lang dahil 6 months. Pagdating mo sa Region 9, hindi pala pwede dahil 4 months lang. So, yung just imagine yung perwesyo po, yung gasto sa biyahe, only to be denied entry at the end of the day.
1: Yes po. Na-understand po natin yan. At ang tulong po natin sa atin pong mga shippers, nag-online na po kami ng pag-asikaso po ng mga shipping permits. So, not necessarily na pumunta po kayo sa aming tanggapan, i-ano nyo lang po, i-submit nyo lang po sa atin online ang inyo pong mga requirements and i-issuehan po namin kayo ng inyong mga permits.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na po kailangan pumunta sa atin pong tanggapan.
0: Ang reklamo po kasi ng iba doon sa online kasi robot yung kausap natin, hindi marunong mag-rationalize. But
1: hindi po, kami rin po yun.
0: Ah, ganun
1: kami
0: ba?
1: Kami rin po yun, sir. Opo, kami rin po yun.
0: Aha. Another thing, Doc, medyo nawala tuloy sa isip ko, but may ano si kasamang Ruby, baka
3: yes.
0: Along the way, maalala
3: ito, ko. Ito, i-cater natin ilan sa katanungan. Sabi niya, Doc, grabe daw ang epekto sa ASF, no? Kalamidad sa mga hog raisers at even sa maliliit na hog growers. Ang tanong niya, wala pa bang naiimbento scientifically ang atong gobyerno para matabangan ang mga mag-uuma o ang mga racers?
1: Napakagandang question po yan, Ma'am Ruby. At noon po tayo ay umattend ng meeting sa buong Mindanao na kung saan tinatawag po ng Department of Agriculture. Hindi pa po inilalabas ang vaccine para sa ASF. Sumulat na po tayo sa ating butihing DA Secretary na bigyan tayo ng bakuna. Pero still now, ay under process pa siya. Hindi pa po naglalabas ang Bureau of Animal Industry ng vaccine para po sa ASF. At truly, ang vaccine po ang siyang magiging kasagutan natin para sa ASF because we all know na ASF is a virus and only vaccine ang pwede pong magpahinto ng ating sakit na ito.
3: Sana lang po, no? Parang wish list ng mga mamamayan, Doc, na talagang pagtuunan ng gobyerno ng malinaw na pondo, malinaw na research, at malinaw na focus kasi pabalik-balik man din ang nasabing problema and it is really tama itong sinasabi ng texter. Burden talaga ito sa mga magsasaka natin who are into hog raising. Second question, Doc, ang katanungan is paano naman yung mga imported pork products ang napagtutuunan ng masusing ng masusing focus ay yung mga ASF problem dito. How about yung mga pumapasok daw na imported na pumapatay din sa lokal na industriya?
1: Okay. So
3: ang namin niya yun ba, malinis talaga yun? Parang yun siguro ang pinupunto niya. Parang i-clarify, i-simplify lang natin, Dok. Na masyado tayong istrikto dito sa mga ASF problem natin. How about daw yung mga pumapasok na goods, no? Na products na imported.
1: So, alalahan po natin na bago po yan pumasok sa ating sa Pilipinas, yan po ay dumadaan sa quarantine. So, gayon din, wag po tayong mag-angkat ng mga meat products from mga places na kung saan ay merong case ng ASF. And kinakailangan natin na mag-secure ng Certificate of Meat Inspection and the Certificate of Acceptance bago po tayo mapapasok ang ating pong mga produkto. So, wag po nating i-encourage at wag po tayong mag or bumili ng mga meat products na from mga lugar na kung saan merong cases ng ASF. At alalahanin po natin na kahit na sabihin natin mas mura ito, pero if it is too good to be true, magsuspecha na po tayo. Huwag na po natin bilhin ang mga produktong ito.
0: Mm-hmm. Problema kasi, Dok, sa crisis ng buhay ngayon, lahat naghahanap ng mas mura.
1: Anyway. Yun nga, sir, kaya lang, ang problema, tayo rin po yung magiging kawawa.
0: Correct.
3: Mm. Yes.
1: Mura nga yung ating binili, pero if that would mean na mauubos or magkakasakit ang ating mga hayop, yun po yung ating dapat na isipin.
0: Mm-hmm. Aha, Dok, Ruby ay merong ibang kalo. Isusuot namin yung aming pangalawang kalo as members and officers of the Cotabato Livestock Producers Association. Unang tanong, Dok, mayroon bang, are you accrediting non-government organization sa to help you sa mga advocacy in promoting agriculture, and related to that, pangalawang tanong is mayroon bang efforts, mayroon bang program? Definitely mayroon. But what particular program mayroon ang probinsya ng Cotabato para ma-promote ang livestock industry? May mga dispersal ba? May mga vaccination ba? May mga pagbigay ba ng mga vitamina para sa mga livestock natin?
3: At idadagdag ko na rin kasamang dos, may mga trainings ba?
0: Mm.
3: Mga technical persons na pinapadala for the hog raisers to easily understand raising accessibly at mas mapadali.
0: Alam ko dyan yung ATI, Agricultural Training Institute. But yes, Doc, syempre may mga initiative din ng province.
1: Yes, sir. So, in-encourage po natin ang mga private associations na may mga advokasya para sa kabutihan ng ating pong mga hayop na makipagtulungan po sa atin, no? Sama po natin pagtulungan itong ating livestock industry nang sa gayon ang ating pong mga farmers ay umangat ang kanilang buhay. And when it comes naman po sa dispersal, katuwang po natin, hindi lamang po ang probinsya ng Cotabato mayroon pong dispersal projects, no? Gayon din po kasama natin ang Department of Agriculture. As a matter of fact, meron na po tayong nakipagtulungan po tayo sa Department of Agriculture sa pamimigay ng mga grandparent stocks noon pa pong last year, mga last quarter last year. At ang layon po nito ay para sa repopulation ng ating pong mga baboy. At sa ngayon po, ay patuloy po nating minomonitor ang ating pong mga dispersal na ibinigay na yan para po ang mga anak na mga grandparent stocks na yan ay siya naman po ang ibibigay natin sa ating pong mga farmer beneficiaries para dumami ang ating pong mga baboy dito sa ating probinsya. And when it comes naman po sa mga tulong sa ating mga farmers, regularly, nagkakaroon po ng animal mission ang ating probinsya. Yan po ay libre ng mga gamot, bakuna, vitamins, purga sa ating pong mga hayop. And as a matter of fact, ang ating pong grupo ngayon ay naghahanda na para sa kanilang lakad ngayong umaga sa Luhong Antipas. And then tomorrow, they will be going to Calawag Pikit. Ang lahat po ng yan ay pinupondohan ng provincial government para po sa ating mga farmers at libreng ibinibigay sa ating pong mga animal raisers para support sa ating mga hayop para huwag pong magkasakit at magkaroon po ng mabuting kalusugan ang ating mga hayop at gayon din ay magbigay ng mataas na produksyon sa ating pong mga farmers.
0: Mm-hmm. To improve the quality of our hogs, Doc, we understand na, dahil ako mismo ay beneficiary nito. Mayroon kayong AI program for baka, for cows, and ano pa yung iba, Doc?
3: Mga kambing.
1: Meron po tayong para sa cattle, carabao, meron po tayong para sa swine. Yan po ang ating animal insemination at meron po tayong mga ekspertong technicians para dyan.
0: Mm-hmm. Are you at liberty, Doc, na i-on air, i-announce yung cellphone number na binigay nyo sa amin na pwedeng i-text kung sakaling naglalandi na yung inyong mga hayop?
1: Okay, we will do that, sir, no? I still have to find the own pong number ng ating mga technicians para po mag-contact ng ating pong mga kasamahan. So, ito po, si Sir Abdul Mamako, ito po ang ating technician para sa ruminants. 0997-876-4671.
0: For ruminants po to. Large and small.
1: And then we also have...
0: Large and small ruminants, Doc. Excuse me, Doc. Large and small ruminants ito.
1: Large ruminants.
0: Walang small. So walang mga kambing.
1: Wala po kaming mga goat.
0: Mm-hmm. Sige, Doc.
1: And then we also have Mr. Ryan Gabilangoso.
0: Ryan.
1: With the cell phone number 0930
0: 8828.
1: Okay. And para naman po sa ating mga swine. Meron din po tayong si Mr. Kenneth Dumagan.
0: Mhm. 09
1: with the cell phone number.
0: Mhm. Number po.
1: Okay, number we have 0923
0: okay.
1: 7295173. Yes, so, correct. Sila po ay engaged naman po sa ating swine na artificial insemination.
0: Si Ryan nga po, ano nga po sa kanya?
1: Both ruminants and swine.
0: Ah, okay. So dual ang kanyang role. At silang lahat po ay nakabase sa saan po?
1: Sila po ay nakabase dito sa ating second and third district. At meron pa po tayo si Mr. June Acosta.
0: Mm-hmm.
1: Siya naman po ay para sa District 1 with the cell phone number 0912-787-5945. Para sa District 1 po yan siya. Para sa swine.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, maraming salamat dito. But we will keep mamaya ulitin natin pag announce itong mga numero na ito dahil marami pong hindi nakakaalam na mayroon palang programang ganito.
3: Yes.
0: At itong ang kagandahan kasi nitong Doc, AI, especially sa usapin ng swine ay makakatulong na maiwasan yung transmittal or pag-transfer ng ASF than the traveling boar.
1: Correct.
0: Dahil masyadong susceptible yung traveling boar, di ba?
1: Yes, sir. Correct.
0: Mm-hmm. So,
1: at the same time, gusto ko pong idagdag na kinakailangan po, yun din pong ating mga technicians ay nag-iingat na baka sila rin ang magkalat ng sakit. So, ang ating po mga technicians, they are equipped po ito sila. Meron po silang mga gumagamit po ito sila ng mga paraphernalias para po hindi sila ang mag-transmit ng sakit. And yun po ang kanilang mga gamit na ginamit from one farm is hindi na nila gagamitin sa susunod pang farm. Para po hindi maiwasan natin ang pag-transmit ng ating mga diseases sa ating pong mga alagang hayop.
0: Mm-hmm. Nakakatakot nga dahil baka sila. Tama yun, Doc.
3: Baka sila maka-transmit from one farm to another after checking up DOS, no?
0: Meron pong nagtatanong dito, Doc. May bayad ba daw? Magkano ang magpa-AI?
1: Yes, sir. May bayad po ang ating pong pag-AI. Pero napakababang halaga lamang po. Kayang-kaya ninyo. 50 pesos. 50 pesos lamang po ang halaga ng AI natin.
0: Sa lahat po, maruminant man or ma-swine?
1: Oo. Ang atin naman pong para sa large ruminant, 150.
0: Mm-hmm. 150.
1: Oo. Yes, sir. At meron po yan ang resibo.
0: Mm-hmm. So, nag-pa-AI na tuwa, bigyan niya ng panggasolina na 50 pesos, hindi naman siguro yun,
3: hindi
0: corruption.
1: Magkatuwa po sila. Marami pong salamat.
0: Anyway, Doc, maraming salamat. Baka may gusto ka pang ipaabot sa ating mga tagapakinig.
1: Well, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong inyong binigay. At indeed, we are looking forward for this, lalong-lalo na yung pag-declare po sa atin ng ating mahal na DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang ating probinsya ay AA-free na. Ito po ay dahil nagkaroon po tayo ng AI case noon pong 2025 at because of the collaboration of the provincial, municipal, and barangay LGUs, gayon din ang DARFO, ang ating Bureau of Animal Industry, ang lahat po ng ating mga technicians, ang ating mga bahap na nagtulong-tulong para po sa pag-stop nitong sakit na avian influenza. Ako po ay nagpapasalamat at hindi po ninyo alam kung gaano po kaligaya ang ating mahal na gobernadora sa pagkaka-declare po ng ating AI-free Cotabato province, at that would entail sa ating pong mga farmers na dagdag na income dahil ang restrictions po will be hindi na ano siya, no? Kasi pwede na tayong magbigay ng mga ating mga poultry sa ibang lugar dahil ang ating lugar ay ang ating Cotabato province ay AI-free na po. So yun lamang po. Maraming pong salamat sa ninyo lahat at magandang umaga po.
0: Doc, kumusta mo kami kay Doc Pino, kay Ma'am Rema at sa mga Askal Boys dyan?
3: Talagang kilala mo, Doc.
1: Yes, sir, makakarating po. By the way, ang ating pong mga Askal Boys ay patuloy po sa kanilang paggawa, pag-talima ng kanilang mga trabaho, at ang inyong pong mga aso ay huwag niyo na pong hayaang maglaroy-laroy sa mga daan at mga public places at baka yun po ay mahuli. Maraming pong salamat.
0: Mm-hmm. Mga katinig, yan po ang mautang tingog ni Dr. Rosemary Guzman. Siya po ang OIC sa provincial vet office. Asa na kasi Doc Pinoro, no?
3: Anyway. Yes, basig na bisita na to sa mga farms.
0: Sa mga manukan. Sa mga manukan. But of course, siyempre Doc, apila diha Doc ato mga pangsabong gayapon.
3: Oh, yes. Pero happy good ta, Rom, nga AI kuan na, no? Free na ang ato ang province sa ASF.
0: Of course. Oh. Kaya ta magbuhi og manok din ta kuratan pero unta along with the AI free soon. Ma-declare po nga ASF free na.
3: Yes.
0: I declared naman na ASF free. But ang problema, ang ginakahadlukan sa ito ang mga farmers, wala pa ay vaccine.
3: Wala yung vaccine. So, pag bumabalik, another problema, maunga ang hagit unta nato, ang atong mga naasa national leadership, kana bang maningkamot yun, Rome, mupukpuk yun sa kajel nga daghan man tag researchers, daghan tag mga intelihente, mga bright, daghan tag mga science research group dinhi sa Pilipinas, getting the focus para mas lami kaunon ang giproduce sa kamot sa mga Pilipino farmers.
0: Tinuod.
3: Yes, that's another cup na to, Ming. nationalistic view.
0: Sama sa kuan. Ato pong ipromote ang ato ang mga local ng mga products. Yes. Like for example, dari sa North Cotabato, dari sa Kinapawan City, aduna tay manufacturing company ni aning ato ang mga herbal based
3: yes.
0: na mga
3: nga diregion. Oo. So province based na atayaki. Nganong mangita pa kag kape gikan sa laing nasod nga it will kill ultimately sa ito ang mga local producers din. Hey, no? Ma-discourage ang nananom o kape. Kung mas ang atong tangkilikon ang kape gawas sa Pilipinas. So,
0: Dili lang kape, kundili natay serpentina, which is sa parani sa mga adunay mga high blood sugar, adun natay bilongga.
3: Para sa diabetic?
0: Oo, sa diabetic. Adun natay bilongga, which is para sa adunay mga bukol-bukol arthritis sa guban pa. And of course, power kayo ang ato ang yaki liniment oil.
3: Yes.
0: And atong katong na yung mga kabataan diha.
3: Na yung vitamin.
0: Natay kidiyaki and many more. Pero, usap na magpalawig yan, nasa linya, in relation to that gapon, nasa linya ang atong mga kaubanan, si Tinig 40, ano, 30.
3: O 24 na po siguro. Partner man ang duha.
0: O Tinig 24, nasayop na po kutong ni Agi, na Tinig 1 na po. But sorry for that.
3: So, ang duha.
4: Tinig ng Bayan. Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
5: Good morning. Mayong buntag mga katinig og mga sa mga suking tigpaminaw nato diha no sa atong pagsuroy-suroy karong buntag sa atong dakbayan sa North Cotabato. Aduna tay naabtan nga.
0: Madasigon kayo si ano ba?
5: Hospital driver.
3: High energy.
5: Yes, pinakakapigod o kopiyake.
0: Ayay
5: ka. High energy, karumi o karubi. So, karon atong naaptan nga naminaw si ang usa ka tricycle driver sa Bao-Bao. Atong pamutanon, iyang pangalan, taga-asa.
6: Hello, sir. Ako po si Elias Umpa. Malasila makilala, North Cotabato.
0: Mayong buntag, Elias.
3: Yes. Mayong buntag.
6: Mayong buntag po, Sir Rumi. Mayong buntag sa inyo diha sa Joy FM.
0: Kumusta, sir?
6: Mayong man, sir. At ako'y pag napakang kung ganing sa kuwan ko, kini ang mga na mga insekto, unang-una yung lamok at yung mga anak ko. Pag naplasan ako sa yakin ang product ninyo, kaya nakikinig ako ng Joy FM 102.3. Kaya malaki ang may tutulong sa akin, no? Sa mga pamilya ko. At itong kopi, pag nagkopi ako sa kopi 7-in-1,
3: kusok ko po sa
6: Zero Me.
3: Hindi nakakatulog.
0: Bantong lang abdik kayo ka.
6: Ako pag-drive, akong biyahe man, God, bukid, no? Bukid akong biyahe.
0: Asa nga bukid, Elias?
6: Buhay, Makilala, North Cotabato. Last barangay na, Moagi Pakoga, New Cebu, Garcica, Buinabida, bago maabot sa Buhay.
0: Subida kayo. Subidahon.
6: Subidahon kayo, Sir Rumi.
0: So, dagang salamat sa imuhang pagpadayon nga pagpaminaw sa 102.3 og paggamit og mga Yaki product.
6: Salamat kayo, Sir. Salamat kayo, Sir Rumi, sa pag-interview sa kuha. Salamat kayo.
0: Junior Rabi.
5: Kung wala may pangutan na atong gusto i-greet sir ang mahigala ni mo Sir Elias. I-greet na ko ako mga unang-una yung mga pamilya ko sa bahay na gumagamit din ng Yaki at nagikinig sa 102.3 kaya naminaw sila karon akong misis na si Mayra Umpa, akong mga anak na sina Jumaira Umpa, Marvin Umpa, Umayda Umpa. Salamat sa inyo lahat, yung mga anak ko, lahat at nakikinig mga kaibigan ko na mga turtle driver din.
0: Amping sir, sa imuhang pagbiyahe, pagsuroy-suroy, pagpamasahero.
3: Yes.
5: Salamat kayo sir Rumi, may buntag sa inyong tanan.
3: Yes, more coffee to take para mas uptake.
5: Okay, so salamat Sir Elias sa imong pagpaminaw sa 102.3 Joy FM. Magtungod na makadaog kag premium pahalipay gikan sa Yaki sama sa Yaki Oil o Coffee Yaki para magamit nimo sa imong pagbiyahe. Okay?
0: Congratulations.
5: So, salamat. Okay, dagan. So, yeah, at akutob sa Karomi o Karobino. So, yes. Dagang salamat. Kanin yung kauban, Tinig 30, kauban si Tinig 24, Dani, para sa Salmot sa Tinig ng Bayan.
4: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, Aron Mudaog o Premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Welcome back mga katinig, sumo ka to
3: atong mga nadakpan,
0: mga nadakpan.
3: Ug ang mga nanakop.
0: Si Tinig 24 ug si Tinig 30. Mga katinig, ato sa sigurong tagaan ug ano? Ato sa sigurong tagaan ug higayon nga madungog ang ato ang mga pipila ka mga ano, panginabuhian. Kay unya pagbalik nato atong hisgutan kini mga panghitabo diha sa Senado ug unsay expected nga mahitabo karong adlaw.
7: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
10: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Gahapon mga katinig. Doon na tayo mga winners. No? O gatong ato mga winners, dari sa ato ang online nga pa, mga pangutana. Gahapon, muragang ato ang pangutana. Ang tubag sa ato pangutana gahapon ay si Senator Francis Escudero. So katong nakadaog gitawagan na sa ato ang manager. So siya ang naghatag sa papremyo sa Yaki. Mga katinig, karong adlaw, maghuna-huna na pod si kaubang Ruby kung unsa ang maayong pangutana. Yes. So atangin ninyo kana, huwag i-text nyo dahil sa 0962 lisod ding kalimota sa ato ang ika-upat ng mata. 0962 8548 443 or pwede ka mo mag chat diha sa ito ang Facebook account nga Joy FM 102.3. Mga katinig, kano sa ba ito? Dugay-dugay na ito na istorya. Nahisgutan kining umaabot nga eleksyon sa Bangsa Moro, yes. Autonomous Region.
3: Kamusta na sila?
0: No? So, kaubang Ruby, kining ito ang BARM election karong September 14, if I'm not mistaken. Tapos, adunay daghang mga concerns ni Annie. Tungod kay, mao ni ang first

0: Mindanao kung asa na ang mga kaigsuunan natong MILF. So dako ning hagit rom.
1: Mm-hmm.
0: Kung gipasiak man, kung dunay third party nga gipasiak, abay makonsensya naman.
1: O dili lang hisgutan ng election ang implication niya ni, but on a long term basis, yes. Aduna ni implication sa security sa ano region.
0: Dili lang ni sa mga kaigsuunan natong Moro, no? Even kita nga mga Christian believers, we should be part, no, sa pag paningkamot yun nga matabangan ang mga kaigsuunan nato sa BARM, no, mm-hmm, to come up with this very meaningful election, mm-hmm, nga dugay na, because Mindanao, matud pa sa mga analyst dos, Mindanao has been long time ago bleeding, no, mm-hmm, sa mga social injustices.
1: Anyway, paspas kayo ang atong manager na dayon sa linya.
0: Nakakontak na dayon.
1: Ang ano po, ang regional director sa BARM, sa Commission on Elections, si Attorney Ray Sumalipaw. Nasa linya po. Maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan, Attorney. Hello.
0: Good morning, Attorney. Hello, Attorney.
1: Siguro tayo madungog. Sige daw. Gina-try, no? Ano naman? Ana-ana. Hello, Attorney? Attorney? Attorney Ray?
2: Yeah.
0: Oh, coming on.
2: Yes, sir.
0: Hello, Attorney?
2: Yeah. Try
1: it
2: ulit.
3: Mm. Hello?
1: Yes. Okay. Okay na, Attorney. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa panahon po ninyo.
3: Good morning, and especially to our avid listeners.
1: Mm-hmm. Attorney, practically ang ating istasyon ay naririnig sa almost all areas in BARM, except of course yung island provinces. Ano? Ano po? We are very much concerned about dito sa kaming elections, parliamentary elections sa BARM, because in earlier interviews that we had, maganda naman, okay naman, positive naman yung sinasabi niyo, mga preparations natin. Now, let's go to this, ano, yung security aspect po. Kasi for election purposes, deputize po ninyo ang Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police. Ano po ang mga preparation natin sa konteksto na yung MILF mismo is nabiyak at nandiyan pa rin yung BIFF at meron pang Abu Sayyaf group?
3: Yes, actually coordination with the security personnel is always our priority para dito sa ating security, no?
1: Makabisaya man ka, Attorney, no?
3: Stakeholders.
1: Makabisaya man ka, no?
3: Yes, yes.
1: Magbisaya ka, Attorney. Nag-listen ko sa kong Tagalog.
3: Yes, as I've said, we coordinate with all the security personnel like the Philippine National Police, ang atong Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and other enforcement agencies. Pero may gina, atong ginahimo aron na maging secure ang atong seguridad, and of course, magiging successful ang ating election. In fact, we had our RJCC, no, yung Regional Joint Security Control Center,
1: mm-hmm,
3: meeting kahapon at 1 o'clock p.m. with attended by our Regional Director of Force, kay kiniginahimo nato sa Parang, kampo nila sa Parang, atong si General Gumirang, no, ang ating Wismincom, represented by General Gumirang, and of course ang atong Philippine Coast Guard, si Commodore Murphy, and ang atong mga senior officers coming from Manila, si Major General Lopez, and our provincial election supervisors. We had a very fruitful meeting kahapon, and after that, we sent off, no? We sent off ang atong mga Philippine National Police sa Parang
1: sa police headquarters.
3: Sa umabot ng mga eleksyon.
1: Mm. Sa Parang police headquarters po.
3: Mm. Yes.
1: Attorney. Yeah. Attorney, basig, makasabot

0: Pantang there may be some other details, security arrangements nga dili ninyo ma-divulge, but initially, unsa ka tong mga threats diha sa mga meeting? Gi-identify ba nato? Nakita ba nato? Unsa tong mga possible security threats and what areas katong gitawag nato? So, sa una, we call it
1: hotspot.
0: Areas of concern. Dili na hotspot.
1: Dili na hotspot.
0: No? Areas of concern.
2: Yes, actually, alaman na, kabalota sa itong situation dito sa BARM. In fact, almost every elections may mga panghitabo na untoward incidents. But of course, para sa BARM na election karon, tungod lagi kay diri raman sa BARM ang itong elections, we have sufficient and enough number of the security personnel. Kahapon diay, ni-attend yun ang ato mga regional directors of nearby regions sama sa region 9, 10, 11, 12. Ni-attend sila aron paghatag o pagtabang, no, pag-augment sa atong pwersa diri sa BARM. So that would be much easier for us to secure everybody, all stakeholders, including the election paraphernalia. Okay, we have sufficient number, including that of the armed forces of the Philippines. Ginaugment po ang atong pwersa sa armed forces coming from other forces, from other areas.
0: Kato mga so, regions kayo mong gimension, attorney, COMELEC regional offices to?
2: No, Philippine National Police.
0: Ah, okay.
2: Ang nag-attend mo sa mga regional directors and they are ready and of course, we'd be prepared to augment our forces here in BARM. And
0: yeah, but what is specific?
2: One of the contingency measures, itong nag-identify sa pitag special electoral boards para unya kung ano na may mga teachers nga dili makarayon sa pag-assume siya ng functions tungod lagi kay ano na isa mga untoward incidents nga nakitabo prior.
0: Mm-hmm.
2: No? So, we are ready for that.
0: Mm-hmm. Sa isgutan ng security, attorney, always sa pag-planning is expect...
2: At kamagin, please, medyo ano ang atong once.
0: Uh-huh.
2: Hello?
0: Yes, attorney. Hello, attorney.
2: Okay na lang.
0: Aha. Sa security concerns, always sa pagplano, gina-expect na to ang the best but we will also prepare for the worst. Ganiha, nangunta na kita kanimo kung unsa ka tong mga na-identify na tong posibleng security threats and how ready we are. Unsa ta ka andam para ano ato na siyang tubag. Partly, naingon ni mo, generally, tanan...
2: Sorry, hindi na kumakuha. Tama kayo medyo... mahina ang signal, no?
0: Mm-hmm.
2: Papagi otro pag-all pa. Mahita lang umayo ang signal para makuha natin dito ang mga pangutana.
0: Aha, sorry for that. But how about this time, attorney?
1: Hello?
0: Ikaw daw, Rubs.
1: Yes, attorney, good morning. Do you hear me? Hello, attorney?
0: Nawala lang yun si attorney.
2: Diligin ako makuha ang inyong pangutana. Do you have... We have internet connections there.
0: But yeah. So,
2: manggut, mamahina ang akong signal dito sa
0: umimutangan.
2: And we have
0: sige.
2: So, ano na lang, Viber or...
0: Yeah, we will do that. Siguro, na kay number, na kay ano. Okay.
2: Call me again.
0: Aha. I-try na mo, attorney, calling you. Hello, attorney.
3: Yes, yes, pariho, pariho ka.
1: Hello. This time, attorney.
3: Internet.
0: Aha, murag hinagit.
4: Hindi ang signal.
0: Sige, try na to sa ano. Hopefully, ma-contact na to.
4: Salamat, sir.
0: So, ganito, ang problema mo ganito dito sa ARM kaubang 40, kay aside from kining dako ng mga hagit sa pagkakaroon, historically, kung man, nagan stereotype aning ano eh, stereotype aning ARM pagpanahon sa elections, kaya dagan yun kaig mga gi-consider, matod pa nimo hotspots or
1: yes,
0: concern areas in the past.
1: Gusto na to i-pick up DOS, no? Ginaingon OPA-FRU statement na no interference ang national government. Mubantay lang daw sila nga way mo abot dili mo sangpot sa armadong sagupaan, no? And no
0: as far
1: interference
0: as security is concerned?
1: In as far as security is concerned, no interference.
0: But as far as election is concerned?
1: Oh, yes.
0: Marag tilda to the Marines.
1: Yes. Yeah, siyempre, itong ingo ni attorney, Ray, nga nakamonitor sila sa peace and order, no? Mm-hmm. Kung asa itong mga problemadong area. Mm-hmm. Ang question na to, ani unta kay attorney, kung in place ba ang gidaghanon sa ilang ibuta nga mga peacekeeping forces,
0: mm-hmm,
1: no? Kung na-identify nila, o tama to, Dos, asa mo dulog katong na ay mga problema panahon sa eleksyon, mm-hmm, no? Kay, even gani dinhi nga anad na kayo sa eleksyon, no? Dinhi sa mga areas nato nga dili sakop sa BARM, anad na gyud praktisado sa eleksyon.
0: Mm.
1: Na i-time nga mga wala, na i-time nga na ay pagpanghasi.
0: So,
1: asa nila dadon ang sentro ni ani?
0: Kunya ang peculiarity ni ani umabot ng eleksyon sa BARM kay parliamentary election.
1: Yes.
0: Ni first parliamentary election nga na-experience nato ever diri sa nasod Pilipinas.
1: Unta, the first should be good. O dili magmaduguon.
0: But siyempre, wala mo tayo oras mo, kamot kita nga ma-connect with attorney Ray tomorrow or sa uban pa mga adlaw sa atong pagsibya. Ganiha, kaubang 40 atong promise sa ato ang mga tigpaminaw at mga katinig nga atong lakbitan kining nahitabo diha sa Senate impeachment. Doon na pa tayo pipila ka mga gutlo. Gahapong adlaw, kung sa imuhang nakita na obserbahan na 40.
1: Yes, gahapong adlaw, maingon nato nga dili na kayo daghan ang objection, murag ginahinay na although naa pag yun gihapon, no. Pero nakita nato nga ang positioning sa chair is paspas yang mo desisyon gihapon, Rom. Ug ang irrelevant iya hag yung gina bash out, no. Pananglitan pag ingon sa grado ni BP Sara, no. Irrelevant ang tanaw ato kay we are not talking here of grades.
0: Tino.
1: No. So
0: that he is a low graduate
1: and a grade of 80 actually ingon
0: murag na offend po dang atong mga senador niya, especially yes, the lawyers kay
1: grades higher than any lawyer here, no.
0: So
1: so dili ka to ang pagbutang into proper perspective, nagunitan mismo sa presiding judge ug tama na siya. We do not talk about grades, especially if wala pud ga practice.
0: I think part sa mga technicalities pud nga ingon magudang ubang mga abogado ug mga legal luminaries kung wala kay igong ebidensya, tiraha sa technicality and somehow part ni siya mao ni siya atong nakita sa proseso gahapong adlaw ug katong niaging mga adlaw kasi ang ginaprove bang gudre ngano nga na ay NBI is it testify nganong
1: authenticity
0: nganong cyber forensic expert kay i-testify nga tinuod kadtong video ni VP Sara, tinuod to nga video nga nahitabo to, wala dili to AI, wala to gitumutumo, wala to giinbento, wala to giscript, wala to gidrama. So murag ingana ang ato ang pagsabot diha sa importansya sa NBI, wala pa diha ginahisgutan kung ang gipamuhian ba nga pulong sa vice presidente ay impeachable or dili kay kana iyahan kana sa korte nga trabaho.
1: Yes, ang desisyon na ni ana ang 24 ka senador, no. May absent nga maglisod og appear, no. So naa sa ilaha ang final judgment.
0: Og kun tanaw nimo dili na gyud dapat dibatihan kay everybody tibuok kalibutan nilang tibuok Pilipinas saka kita
1: simple,
0: ni ani.
1: Simple ra man gud mag-isip ang man on the street, woman on the street, no. Kung nakita panahon nga wala pa nagtaral, wala pa nagiringan, kakita may ana, so madali sila magdesisyon, no.
0: Correct. And in fact ginaingon sa prosecutor nga wala po di gi-deny sa depensa, yeah, gani gigamit po nila ang maong video.
1: Yes, kana ang atong obserbasyon, wala gyud denial nga di na tinuod. Di na tinuod nga wa gisulti. So zero in diha ang duha ka kampo.
0: Og diha pod sa pagdawat sa depensa nga indeed kana nga kana nga video naga-exist, mao pod na ang gihimo nga rason nga gi-forgo ang pagpatindog sa witness ni Tony,
1: yes,
0: Lopez.
1: No? Si Attorney Kapunan nga private prosecutor maoy nag bat-bat kaga hapon nga dili na nila kinahanglan ro. So
0: i-present kaya i-present. Ang iyang testimony mag
1: admitted mismo sa depensa. So no so, need na kinahanglan.
0: Pero kung tanawan ni na ikon strategy po strategy diba? Kasi di ba gayon ta from the very start dangerous kaya ningin ng klaseng
1: yes nga hostile witness basi na delikaduhan ang kwan ang prosecution o basig mo hatag ni grason sa justification no kay ang ginahimo naman lang nila karon dos i-justify. Walay denial nga wala ni gihimo ni kuan ni VP President pero kadtong pagjustify nga dapat ba justifiable ba nganong makasulti og ing ato ang Vice Presidente no so diha ang lantugian.
0: Aha. So usa ta magbulag-bulag ay karong adlaw ay pagadesisyonan ano ipresenta for oral argument no akining motion nga ano paablihan kining or i-summon kining BIR box no kining BIR box mga katinig gidala kini sa Kongreso pa wala kini giablihan sa dihang gidala sa Senado wala pud di gidawat pa initially so gibalik kini dito sa BIR kay kinahanglan ang proseso ipasumon gyud ni siya sa Senado para na siya'y ano na siya'y authority or na siya'y custody over the document. So, siyempre, ang depensa ginababagan nga ma-open.
1: O, maablihan. Unsay sulod aning box, no? Muduot ba ni sa Vice Presidente or makapalingkawas samtang ang naa sa prosecution atat na atat nga ablihan yun ni as part of the evidence, no?
0: So, muna yung
1: itong atangan. Atangan, unyang hapon.
0: So, manamilit na ta?
1: Wa naman tay oras pero mapadayong makiguban kaninyo tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Di nagigo magpakasayop tinig dos.
1: Dos gyud nili uno. Si madam.
0: Daghang salamat sa pakiguban kanamo. Ang hinaut kami nga sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan ug ayaw ko maghawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong buntag.
1: Ang pangutana Rom na inag-remind unsa di atong question no?
0: Ah, tama di. Sige. Unsa ikaw may nagano ano?
1: Kinsay atong guest nga ang atong topiko mahitungod sa ASF.
0: Aha, tama. Kinsa kung siya. Kini, sukda na yung yun eh.
1: Kung naminaw.
0: Ah, sige, mga katinig, nagtangagog na ko kayo nga ganti. Duhani ka pa premyo sa atong text line o sa ato ang tawag ani?
1: Text line o sa ato ang FB account.
0: FB account, yes. No? So, kung kamo naminaw, itubag ninyo. Ipadala lang yung tubag sa 0962-854-8443 yes. Or sa ato ang Facebook account nga Joy FM 102.3.
1: And the station manager, Loy Rosario, will take charge of your prices.
0: Masuko na po ding mga atong mga ano participants nga wala na ito na basa ilang mga mensahe. Sorry gyud dili na mo mabasa to nang tungod sa kadaghan ni ani but si ato na lang pong i-greet si Nicole Antonio, si Jomer Elicio og ang uban pa no.
1: Og ato ding i-greet ang nag-birthday karon nga avid listener dos no si Dash Manyal. Happy birthday.
0: Kini si Jomer Elicio gikan ni sa Davao unya gi-mention gyud nga ano, may buntag diha kang Ma'am Ruby.
1: Apila yun si Dos.
0: Anyway, mga katinig kayo maghawa kayo masunod tayo ng atong alas 7 balita kauman si Ka Loy Rosario.
5: Hamis na ang kotes o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, oy?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Itama po niyo mga orasan. Ang oras, ganap na nga alas 7:12 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 15 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misami sa Occidental.
9: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, teknisyen ng radyo patay matapos itong tambangan. Hustisya ay sinisigaw ng pamilya at mga katrabaho. Isang ama na kinunsumo ang kanyang anak na aresto sa ikinasang warrant operation. 16 anyos na dalagita patay matapos natuklaw ng King Cobra habang naliligo sa ilog at sinasalba ang kanyang tatlong mga pinsan.
9: Headlines.
0: Panibago na lamang malakas na lindol ang yumanig sa bahagi ng Davao Occidental kung saan ay tala ng P-Box ang 6.5 magnitude na lindol kagabi.
9: Headlines.
11: Samantala, di pasahero nga tricycle nilamon nga apoy sa Kidapawan na City. Ikalawang palapag ng Gloria Bazaar sa Osamis City na sunog kagabi. At kinurunahan na ang nanalong Miss 2026 Ascenso sa Osamis City kasabay ng kanilang pagdiriwa ng 78th founding anniversary. Samantala, dagdaga na mga balita sa Davao Oriental, suspeka sa illegal na droga na arresto naman sa ikinasang bypass operation sa Katiil. Karaga PNP na nanawagan ng kooperasyon na para sa ligtas na pagdiriwang ng makro o sa ligtas na kooperasyon para sa kanilang mga residente. At samantala, 42 macro, small and medium enterprises sa Makati City sumailalim sa ICT skills training. Probinsya ng Cotabato, bird flu free na ayon sa DA. Detalye ng mga balita susunod na.
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
13: Diabetic ka?
14: Yes.
13: Ilang imong blood sugar?
14: Before, maato sa mga 9.
13: Tapos?
14: So, dito sa akong pag-umakon, inunyagwa ko na inunyagin sa Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
13: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
14: After 1 month o ano?
13: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
14: Empty stomach.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
16: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pag panganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
15: Unya, unsa imong gibuhat?
16: Katong ganado. Kaya pa inom na sa mong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
17: Pero pag take og ganado,
16: na, pintapad naman po. Abing, pahamang naman, ma'am.
15: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
18: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
19: Mapalit na sa mga butika.
20: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
11: Ganap ng alas 7:19 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Niyaniga ng magnitude 6.5 na lindol ang Davao Occidental sa karagatang bahagi ng Balut Island, Sarangani. Ayon na sinilabas na information ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Alas 11:49 naramdaman na kagabi ang naturang pagyanig na ang epicentro nito ay nasa 104 na kilometro ng Balut Island, Sarangani at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng naturang pagyanig kung saan ay tala ang instrumental intensity 5 sa mga bayan ng Kiamba sa Sarangani, samantala na itala din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitom, Sarangani sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Naitala naman ang intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Samantala, intensity 2 naman ang naitala sa Roa City, sa Capiz, Magsaysay, Davao del Sur, Baganga, Tampakan at Surala sa South Cotabato, Palimbang, Libak, Kalamansig at Bagumbayan sa Sultan Kudarat Province. Intensity 1 naman ang naitala sa Kinapawan City, Digo City, Davao del Sur, Nurala sa South Cotabato, Esperanza, Isulan at President Quirino sa Sultan Kudarat. Ayon sa PBOX, wala namang iniulat na malaking pinsalang naturang pagyanig, samantala agad ding ibinaba at binawi ang tsunami warning na inilabas ng PBOX kasunod ng naturang pagyanig. Alas 7:19 ng oras sa patay naman ang isang dalagita matapos itong natuklaw ng King Cobra o Balakon. Nabatid na habang naliligo ang biktima kasama ang kanyang tatlong mga pinsan sa Barangay Baitan, Maitom, Sarangani Province nang bigla lamang lumitaw ang Balakon at dinipensahan ng naturang dalagita ang kanyang mga pinsan dahilan upang ito'y natuklaw sa kanyang likod dahil sa kamandag. Ang biktima ay isinugod pa sa ospital, subalit binawian din ng buhay ang naturang biktima. Nagpaabot naman ang kanyang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maitom at sinugot naman ang gastusin para sa pagpapalibing sa naturang dalagita. Sa probinsya ng Cotabato, kinunsumo naman ng isang ama ang kanyang anak. Si Alias Delmar, 39 anyos, ay agad na nagtago matapos itong hinanap ng mga otoridad, subalit na aresto ito ng mga otoridad sa Pilam Junction Road, Barangay Tambler sa General Santos City, kamakalawan ng tanghali. Ang suspek na si Delmar ay nagtago sa kanyang kalibin partner sa Puroca Paradise. Ito'y inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahil sa kasong statutory rape na pinirmahan naman ni Presiding Judge Jose Tanalgo Tabosares ng RTC Branch 23 sa Kinapawan City. Naganap ang naturang insidente sa Purok Duryana, Barangay Buhay sa Makilala. Ang 15 anyos ng naturang anak ng biktima ay ginahasa umano noon pang taong 2024. Sa ngayon ay nag-aantay na lamang ng commitment order ang suspect mula sa korte para kaharapin ito ang parusa o kaso laban sa kanya. Alas 7:21 ng oras, samantala, patay naman ang isang radio technician matapos ito'y tambangan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Alas 3 pasado kahapon ng hapon sa Barangay Pinaring sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Dennis Pido, 56 anyos na radio technician ng DXMS NDBC Cotabato. Nabatid na ang naturang biktima ay mula sa kanilang bayan sa Pigkawayan, Cotabato, patungo na sana sa kanyang duty. At pagdating nito sa Barangay Pinaring ng Maguindanao del Norte, tinambangan ito ng riding in tandem criminal. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa kanyang dibdib ang naturang biktima. Mabilis naman itong isinugod sa Poriculture Hospital sa naturang ding barangay, subalit idiniklara ito nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Ayon na kay NDBC Chief Executive Officer Father Rakmor Saniel, OMI, nagdadalamhati ngayon ang buong pamilya ng kumpanya at mga kasamahan nito. Habang marin namang kinundina ang naturang pangyayari, hinihikayat naman ang iba pang mga kasamahang mamamahayag na makipagtulungan sa mga otoridad para sa agarang ikalulutas ng naturang kaso. Alas 7:23 na ang oras, samantala, balita mula naman sa bayan ng Buldon na Maguindanao del Norte. Pinagbabaril naman ang isang lalaki sa Barangay Kalaan sa bayan ng Buldon. Kamakalawan ng umaga, ang biktima nga si Alias Bukari. Bukari Dibaratin na sangkupan ay pinagbabaril ng umano'y na kalaban nito. Rido o matagal nang alita ng pamilya ang siyang tinuturong dahilan ng pamamaril sa kanya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino sa kanila mga nakalaban ang responsable sa nasabing krimen. Alas 7:24 na ang oras, samantala.

0: Dagdag ng mga balita, ganap ng alas 7.24 sa Kidapawan City, nilamon naman ang apoy ang isang pampasayrong tricycle. Matapos ito ay sumabit sa gawad ng kuryente sa isang opisina sa bahagi naman ng Diamond Street. Nabatid na ang naturang sunog ay mabilis namang nirespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, subalit hindi pinalad dahil na tinupok ng apoy ang, o dahil nasunog ng buo ang naturang tricycle. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng City Bureau of Fire Protection kaugnay ng naturang insidente. Sa Osamis City, Misamis Occidental, nasunog naman ang ikalawang palapag ng Gloria Bazaar sa Rizal Street ng lunsod kagabi. Mabilis na nirespondihan ng Osamis City Bureau of Fire Protection ang naturang sunog, kaya't na agad itong naapula, hindi nakababa ang apoy sa naturang mall. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Osamis City para malaman kung anong naging sanhi ng naturang sunog. Alas 7.26 ng oras, samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. Na aresto naman ng mga otoridad ang isang van driver na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye mula naman kay Renz Sumalinog.
1: Pan sa kapulisan, nag-iilang si alias Japit, 47 anyos, minyo kini residente sa Purok 1, Barangay Karangan, sakop sa siyudad sa Osamis. Matod pa sa kapulisan, ang maong suspek o sa ka-driver sa van nga nagabiyahi sa Integrated Bus and Jeepney Terminal o IBGT. Base sa report, gilusan sa mga operatiba sa Osamis City Police Station, ubos sa pagpangunan ni Police Major Agustin Arazo ang bypass operation dito sa Purok 2, Barangay Bagakay, doon sa Witting Shade nga nahimutang o nahimutangan tapad sa Bagakay Spring Atoll sa operasyon. Matod pa, malampusong napalita sa ang pursuit fire o gusag ka sa si o putos sa gidudahang shabo nga nakitad kini og 500 pesos nga nagsilbi kining isip bypass money o mas sa transaksyon. Gidayon nga gidakop ang suspek o gihimuan og body search sa presensya sa mga saksi. Din na recover usab ang laing siyampa ka mga rectangular heat cell plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabo. Lakip ang putosa nga napalita sa pursuit fire, mikabat sa napulo ka sachet ang nakumpiska sa operasyon. Ang tanan nga ebidensya gidala kini sa Osamis City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o laboratory examination. Sa pagkakaroon na, anana sa kustodiya sa Osamis City Police Station ang suspek samtang ipasakahan na utugmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, samtang panayon usab ang pahimang nung sa kapulisan ngadto sa publiko nga magkigtambayayong sa kampanya batok sa illegal na droga, pinagi sa pag-report gaydayon sa mga kahinahinalang kalihukan sa mga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap ng alas 7.28 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa Talaingon na Davao del Norte. Nagnas ng bangkay ng isang babae nang ito'y matagpuan ng mga magsasaka sa Puroka 4 Upper Barangay Santo Niño, Talaingon, alas 7.30 kahapon ng umaga. Agad namang inireport. Sa Talaingon na Municipal Police Station ang naturang insidente at agad na nirespondihan. Nabatid na walang nakuhang anumang bagay na maaring kumilala sa naturang biktima. Maliban lamang sa kanyang identity na nakasuot ito ng kulay pula na t-shirt at itim na jogging pants. Nagpapatuloy naman ang ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong naging dahilan ng kamatayan ng naturang babaeng biktima. Nananawagan naman ang Talaingon Municipal Police Station sa mga pamilya na nawala ng miyembro makipag-ugnayan sa kanila para sa agad na pagpapalibing sa naturang labi. Alas 7.29, samantala, balita mula naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Apat ka taong nasawi at lima naman ang iniulat na nawawala sa nangyari nga flash flood ito nga nagdaang araw sa barangay Tanuman ng naturang bayan. Ayon kay Mayor Jason John Joyce na na-recover ang ilang katawan ng mga biktima sa

0: low-lying area ng naturang barangay. At patuloy naman ang ginagawang paghahanap sa limang iba pa na nawawala. Patuloy din ang search and retrieval operation ng mga otoridad. Patuloy naman ang pinaalalahanan ng mga residente na laging mag-ingat, lalo na sa panahon na hindi o sa panahon na malakas ang pag-ulan. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga bayan na grabing sinalanta ng lindol noong Hunyo a 8 ng taong kasalukuyan.
1: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o gusto, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: Tukar ginapagitim, hupong ginapagitim. Nga mandagpo ito sa nanggaw. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inom at doon, yake nga herbal capsule na gayon, ako siyang gi-treatel sa adik. Ganahan man ko, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mong hupong, kupos naman.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Alas 7.32 ng oras, mga balita. Mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid naman ni Jam sa Palmahil.
7: Arestado ang isang 33 taong gulang na lalaki na kinilalang alias Jay sa isinagawang bypass operation ng Katiil Municipal Police Station, katuwa ang DOPO, RMFB at PDEA Region 11 sa Purok Magubay 1, Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, Kamakalawa. Nasamsam sa operasyon ang 4 na sasakyan ng hinihinalang sabo, kabilang ang bypass item at ang marked money na ginamit sa transaksyon. Naharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Land sa Act 2002. Sumantala, nanawagan ang Karagat Municipal Police Station sa mga residente, bisita, vendors at mga kalahok na makipagtulungan sa pulisya upang matiyak ang ligtas at mapayapang ang pagdiriwang na 123rd anniversary ng Karaga, 142nd Parokya Fiesta at 4th Silapan Festival. Ayon kay Police Major Meliton Sango Jr., ang Chief of Police ng Caraga Municipal Police Station, mahalagang sundin ang mga alituntunin sa trapiko at paradahan, bantayan ang sariling mga gamit, panghihin ng kalinisan at agad iguna sa pulisya ang anumang kahina-hinalang tao o aktibidad. Binigang diin ng Caraga PNP na ang pagkikiisa ng bawat isa ang susi upang maging ligtas, maayos at matagumpay ang buong selebrasyon. Dahil pa sa mga balita, sumainalin sa ICT Technical Skills Training ang 42 micro, small and medium enterprises sa Makati City upang mapalawak ang kanilang digital skills at mas mapahusay ang operasyon ng kanilang mga negosyo. Pinangunahan ang pagsasanay ng Local Economic Development and Investment Promotions Office, katuwa ang Department of Information and Communications Technology, Davao Oriental. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang paggamit ng internet gamit ang smartphones, cyber hygiene, artificial intelligence at basic social media marketing. Ayon sa People's Administration, bahagi ito ng susulong ng mga organisadong lokal na pamahalaan sa Makati City. Sa Davao Oriental, Jams Malmahil nagbabalita.
0: Ah! Alas 7.35 ng oras, dagdaga na mga balita. Balita mula sa Balay-Balay City, Bukidnon. Nagpapatuloy ang ginagawang search and retrieval operation ng mga otoridad sa isang 6 anyos na batang lalaki na nalunod nitong nagdaang Hulyo at 13 makaraang subukang tumawid sa dam sa boundary ng Lumintao, Quezon at Dagat, Kidabao sa Balenza City. Kahapon hanggang kahapon ay lubog pa rin sa tubig baha ang bahagi ng Puro 4, Barangay Katumbalon, Balenza City at ilang lugar dahil sa patuloy na mga naranasang pag-ulan. Sa Sultan Kudarat Province naman, muling sinuspindi ng Provincial Government ng Cotabato ang klase at ipatupad ang blended learning and modality sa para sa mga estudyante dahil pa rin sa banta sa seguridad dala ng sama ng panahon. Ayon sa Provincial Government, ipinatutupad ang hakbang bilang pag-iingat sa gitna ng patuloy na nararanasang aftershock kasunod ng malalakas na lindol, lalo na sa naranasan kagabi at epekto ng habagat na patuloy namang nagpapaulan sa lalawigan. Layo ng naturang suspensyon para bigyan prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pa mga kawani habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment ng mga kinaukulang ahensya ng provincial government ayon sa inilabas na executive order ng tanggapan ni Governor Pax Ali Mangudadato na kung saan prioridad ng provincial government ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng mga school authorities. Samantala, balita mula naman sa probinsya ng Cotabato.

Matapos ang ito lang ang dalawang kumpirmadong kaso ng highly pathogenic avian influenza HPAI. Sub type B H5N8 sa backyard farm ng bahay ng Mlanga, Cotabato noong Oktubre 25 October 2025, formal lamang idiniklara ng Department of Agriculture noong Hulyo 9 bilang avian influenza free province na ang lalawigan ng Cotabato. Sa nakasada sa deklarasyong ipinadala naman na Memorandum Circular Number 32 Series of 2026, nilagadaan ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasunod ng matagumpay na pagpapatupad ng disease control and surveillance measure sa lalawigan. Ayon na sa Office of the Provincial Veterinary OPVET, naging susi sa pagkamit ng avian flu-free province ang maagap na pagtugon ng provincial government katuwang ang Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa buong lalawigan. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang ang mahigpit na veterinary quarantine protocol, masusing monitoring sa mga poultry farms, tuloy-tuloy na information campaign, regular disease reporting at pagpapalakas ng kapasidad ng mga barangay animal health provider. Patuloy namang nananawagan si Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa lahat ng mga Cotabateño na sundin ang mga itinatakdang pamantayan at palisiya sa pagdaan sa mga provincial animal quarantine border checkpoints at agad na iulat sa Office of the Provincial Veterinary ang o kaya'y sa municipal o city veterinary office ang anumang kahinahinalang sintomas ng sakit, biglaang pagkamatay o hindi pangkaraniwang insidente sa kanilang alagang mga manok, itik at iba pang mga ibon. Sa Osamis City, kinurunahan naman na bilang Miss Ascenso Osamis Tourism 2026 si Kyrie Nicole Tagalugi ng Barangay Dalapang sa isinagawang Grand Coronation Night kagabi sa Ascenso Osamis Wellness Park, kung saan labis itong nagpasalamat sa provincial government at sa lokal na pamahalaan. Samantala, na sungkit naman ni Ashanti Lou Ayesha Almonia ng Barangay Gango ang first runner-up, sinunda naman ni Alaysa Bintulan ng Barangay Katadman Manabay ang second runner-up. Third runner-up naman si Jorina Grace Aque ng Barangay Labo. Fourth runner-up si Mig Ryan Lasconia ng Barangay Baybay San Roque. Ang naturang aktibidad ay kasabay pa rin ang pagdiriwang ng 78th founding anniversary ng Osamis City. Samantala, sa Tangkob City, mainit na mga tinanggap ng provincial government ang mga negosyante na nagmumula sa Qatar. Pinangunahan ni Governor Henry Waminal ang delegasyon sa mainit na pagtanggap sa Qatari business stakeholders na dumating sa Osamis City Airport kamakalawa na bahagi naman ng kanilang investment visit sa lalawigan. Matapos ang mga ito ay lumapag sa airport, dinala naman ang naturang mga negosyante sa Huyuhoy. Ascenso Global Gardens. At ipinagmalaki din ng provincial government ang Pangal Bay Bridge na kumikilala bilang simbolo ng matibay na koneksyon at nagbibigay ng malaking oportunidad sa ekonomiya ng Misamis Occidental. Buo naman ang tiwala ng tanggapan ni Governor Waminal na ang naturang pagbisita ng mga negosyante mula sa Qatari business stakeholder ay magbibigay ng malaking ginhawa at pag-angat ng ekonomiya sa kanilang lalawigan. Sa mga balitang pambansa, pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang maagang pagtistigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa darating na Hulyo 20, isang araw bago ang kanyang opisyal na biyahe patungo namang Bangkok, Thailand para sa isang regional summit. Una nang humiling si Matibag sa prosecution panel ng Kamara, paagahin ang kanyang pag-atistigo dahil kailangan siyang dumalo sa regional summit on scam center compounds and transnational organization crime sa Bangkok, Thailand.
Hindi agad pumayag ang depensa ni Vice President Sara Duterte maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kinestiyon ang kahilingan. Ngunit matapos ang pagsusuri, si Senate President Sherwin Gatzalian mismo ang nagpasya at ipinatawag si Matibag sa Hulyo 20 sa pamamagitan ng subpoena. Hinamon ng Alliance of Health Workers AHW ang bagong talagang kalihim ng Department of Health, si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Isulong ang pagpapabuti ng kondisyon ng healthcare workers at itaguyod ang mga polisiyang magpapaprioridad sa kalusugan ng publiko. Umaasa ang grupo na mananatiling consistent ang kalihim sa kanyang posisyon na tumututol sa privatization ng pampublikong ospital. Kabilang ang panukalang privatization ng private Philippine Orthopedic Center sa pamamagitan ng pagpapalakas ng public health care system at pagtiyak na mapanatiling accessible ang mga ospital sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, nakahanda naman ang Public Health Advocacy Group at Health Justice Philippines na makatrabaho at suportahan ang bagong kalihim sa pagtataguyod ng public health priorities, kabilang ang mas mahigpit na regulasyon sa sigarilyo at vapes, gayon din ang mga polisiyang pumipigil sa non-communicable diseases. Kapwa malugod namang tinanggap ng grupo ng health worker ang kalihim na nakatakdang manumpa o nananumpa kahapon sa Malacañang Palace. Maraming kontrobersiya sa usaping pangkalusugan bago umupo si Puhalte Jr. Kinontra naman ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ang plano ng prosecution na tanggalin si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan sa graft charge dahil sa anomalya sa flood control. Sa isinagawang pagdinig ng Sandigang Bayan 2nd Division, naghahain ang kampo ni Estrada ng pagkontra ilang araw bago pa man ang motion ng Office of the Ombudsman tanggalin si Bunuan mula sa kaso at i-amenda ang kaso. Ayon na sa prosecution, magiging isang cooperative witness na lamang si Bunuan, hindi lamang laban na kay Estrada at maging sa iba pa mga sangkot sa anomalya sa flood control na inimbestigahan ng Ombudsman. Una ng kunestyon ni Presiding Justice Geraldine Ikong ang legalidad ng hindi pagsama kay Bunuan matapos ito'y nakasuhan na. Sa argumento naman ng prosecution na hindi pagsama kay Bunuan, nakapaloba sa Rule 110 Section 14 ng Rules of Court, papayagan ng mga akusado mula sa criminal information sa pamamagitan ng formal amendments. Subalit, gate ni Attorney Lorenzo Arroyo, abogado ni Estrada, ang panukalang pagbabago ay magbabago sa teorya ng prosecution sa kaso. Nakasaad din kasi sa orihinal na impormasyon na nagsabwatan si Estrada at Bunuan sa paggawa ng nasabing krimen. Subalit, gate ng prosecution na ang hindi pagsama kay Bunuan bilang akusado, hindi makakaapekto sa laban kay Estrada na sangkot pa rin sa parehas na flood control project ang umano'y budget insertion at kickback commitment. Kinumpirma ni Presiding Justice Ekong na ang panukala para sa pag-amenda sa information ay naisumiti para sa resolusyon. Dumalo sa pagdinig si Bunuan kahapon habang nakasakay sa isang wheelchair kung saan sinabi ng abogado nito na nakaranas pa rin daw ito ng pananakit ng dibdib. Alas 7:47 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, muli naglunsad ng panibago na lamang airstrike ang Amerika laban sa Iran sa ika-apat na araw na pag-atake nito ayon sa US Central Command, kung saan tinarget nila ang mga pasilidad na ginagamit ng Iran sa pag-atake sa mga commercial boat na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kasabay nito ay muling nagpatupad ang US ng naval blockade para pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko na sa mga pantala ng Iran. Ayon sa mataas na opisyal ng Iran, nilabag nito ang naunang kasunduan ng dalawang bansa pansamantalang tigil putukan upang bigyang daan ang usaping pangkapayapaan sa rehiyon. Sinabi ng Iran na tinamaan sa airstrike ng Amerika ang ilang lugar malapit sa Strait of Hormuz, kabilang na ang Qasem Island, Bushehr at ilang malapit na border ng Iraq at Kuwait. Bilang tugon, gumanti naman ang Iran
sa mga sasakyang pandagat ng Amerika sa Strait of Hormuz kung saan dalawang tripulante ang nasawi, isang Norwegian oil tanker din ang napinsala matapos tamaan ng drone attack malapit sa Oman. Iniulat din ng Kuwait na tinamaan ng missile drone attack ng Iran ang isa sa kanilang barkong pandigma na ikinasugat ng apat na mga tripulante. Sa gitna ng tumitinding tensyon, inanunsyo ni US President Donald Trump na hindi niya itutuloy ang planong toll fee sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip, sinabi niyang papalitan ito ng mga kasunduang pangkalakalan at pamumuhunan mula sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Gulf Region. Sa balitang pang-ekonomiya, nasa mahigit 12.50 milyong peso naman ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa panlalasa ng bagyong Inday. Bunso dito, ayon sa Department of Agriculture, naapektuhan ang kabuhayan o naapektuhan ang kabuuan 1,078 mga magsasaka na mayroong 500 hektaryang agricultural area sa apat na mga rehiyon. Sa initial na assessment ng DA, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, na itala ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Calabarzon, Mimarupa, Western Visayas at Negros Island Region, nagresulta ng pagkawala.

0: Bumira si guard Sconny Winston ng 30 points sa 9 na rebound at 6 na assist habang 29 naman na markers, 7 boards at 4 na assist si Robert Bulik. Dumiretso naman ang Inlex sa kanilang ikatlong sunod na panalo na regalo nila para sa 80th kaarawan ng kanilang chairman na si Manny Pangilinan. Nauna nang ipinadapa ng tropa ni Alapag ang guest team Macau sa score na 114-75 at nalusutan ang Terra Firma sa score na 101-100 kung saan nalusaw ang itinayo nilang 23-point lead sa third period. Bagsak ang Titan Ultra sa 0-3 na marka bagamat nakahugot kay import Terrell Brown sa 27 points at 10 rebound sa kanyang debut game. Mula rito hindi na nakabalik ka sa laro ang Titan Ultra. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Wednesday 15 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Renz Sumalinog. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mahuot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
2: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat at subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance
1: Plaza. May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system.

0: para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: Las, ibasura ko. Asa man ko ninyo ilabay? Nabubulok o di nabubulok?
1: Ay, sa di nabubulok, ma'am.
0: Ano man?
1: Ay, alangan kay plastic man ka, ma.
2: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flat. At marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.